0: mooy ne école yi doonut lu génn tuba, waaye lépp ci biir
1: waaw
0: tuba la
1: kay
0: nekk, ëpp
1: mooy
0: tuba.
1: ñu liñ def ngir maanu mooy liñ def dañ ko defal maanaam ñëpp lañ ko defal, waaye nag fiñ koy wëyel nag mooy Touba rek, rëdd Touba li nga xam ne daal rëdd Touba la, foofu lañ koy wëyel. Képp ku ko soxla nag te bokkoo ci biir Touba nag da ngay ñëw laaj ko ñu jox la ko nga di ko appliqué, waaye forcé wuñ ci kenn. Waaye biir Touba moom ku fi dëkk wala ku fi nekk soo fi école moom day obligatoire ci yow nga def li digal tuuti rek te ñàkk a xam en tibi nafs nga xam ne duñ ci fontal dara duñ ci seet dara.
0: tubaarkàlla macha allah, leeral yi am na solo lool sëñ Moustapha. Nga xam ne lii mu leeral xanaa ñàkk a xam la rek, waaye solo gi mu am ku ko déggee moom dana xam ne lu am njëriñ la. Xëy na fi nga xam ne comme ni ñu ko leeralee sànq jaar nañ ci banqaas yi nga xam ne ñoo séq complexe bi. Biñ ci jiite biñ ci njëkkee mooy daare alquran ji, ñaareel bi mooy majalis bi, ñetteel bi mooy direction des écoles de Touba, bi nga xam ne mooy bu mujj bi nga xam ne moo yor njàng mu kawe mi, te ki ko jiite di professeur Lamine Gueye. Waroon na tey wax na ñàkkul mu yebal docteur Abdourahad Lo mi nga xam ne moom moo jiite banqaas bi nga xam ne mooy jàngale njàngum diine ak làkk arab, moo ko fi teewal fii ngir mu leeral liggéeyu université bi naka lay doxee. Sëñ Abdourahad, xam ne boo ñu mënoon a leeral université Cheikh Ahmadul Khadim ci ki nga xam ne néew fi, noonu ñu koy mën a leeralee?
2: Waaw, jërëjëf sëñ Moustapha ci laaj bi. Xam naa li ma bëggoon a tàmbalee rek mooy leeral ne professeur Lamine Gueye moom mi recteur bi moo fi bëggoon a teew, dafa am ay yëngatu yu ko tënk moom ak ay vice recteur am. Sànq la ma woon ne ma demal nga teewal ma ci jataay ba te leeral fa li aju ci mbiru université bi. Université bi nag comme ni ngeen ko xamee benn banqaas la ci banqaas yi complexe Cheikh Ahmadul Khadim. Mënees naa wax sax ne mooy banqaas bi ci gën a rëy bu ñu xoolee li fi nekk ci ay jàngkat ay étudiant, li fi nekk ci ay pàcc ak li fi nekk ci ay jàngalekat. Université Ahmadul Khadim mi ngi lalu ci gis-gisu sëriñ bi ci wàllu jàng ak ci wàllu yare. Ci matlabul fawzeyni ni ñu ngi gis sëriñ bi ñaan suñ borom defal ko dëkk bi di dëkku xam-xam, di dëkku jëfi xam-xam, waaye di jëkku di dëkku jikko. Wajaal binaa'iya bina ilmin wa amalin bi sunnatin wahid. Loolu ñetti pàcc yooyu mu wax mooy xam-xam ak jëfi xam-xam ak jikko yu rafet sax moo far nekk devise université bi. Waaye sëriñ bi gis nañ muy ñaan suñ borom defal ko dëkkan bi mu nekk dëkku jàng, dëkku jàngu xam-xam, dëkku xalaat ak analyse, waaye dëkk bu ñuy jàngale ak di jubbanti ak di fay yeete. Yooyu it buñ ko seetantalee dañuy gis ne mooy mission université mooy.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki atu xam xam ñu ngi len di nuyu ak ziaré di tambalé ci ziar bi ak nuyu serigne abdou samad mbake mom la fekk ni sax ci buntu bi waye non la ni nuyu borom xam xam yi nga xamanteni bi ñi ngi fi jaar di bayyi seen xam xam ci ëtt bi nga xamne mom moy ëttu xam xam serigne tamit ñu ngi len di sante di len jaajeufal ci temps bi ngeen di bayyi di def seen xam xam ci biir ëtt bi ndax xam xam mom suuf lek wala nit lek rek kon nak lu fi way def rek sa bokku ko defal mu melni tam bi comme nonu mako waxe rek ñi ngi ci ciapandaw li mu melni simple won ak fas te kilif yi jaar fi andi fi lo xamanteni da naka neew na ngay tok diko deg fenen kon nak bar na ci ño xamanteni ñi ngi ci jange kon ñi ngi leen di jaajeufal serigne ñi ngi leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax kon ñu fasiyene ñew rek ci sump su ko defé nak sump mom di garab go xamanteni bi manam lu bari la bok na ci garab yi gëna bari ci Sénégal rawata ne côté bol kon sump waxtanako lu am solo la ndax dafa lambo ay njariñ neen ndax sump ba tay boko xolé amut mbalit manam luñ ci jël diko sanni xana lo ci xamul kay mo fi am waye lepp lo japp ne amul njariñ rek amna ku ci xam dara mu nekkan garab go xamanteni bi garab bu magni la won magni bayyi won ko xel lol dañ ci faju ci walu sahir waye dañ ci faju ci walu batin sumpu nak bokku ci garab yi nga xamanteni law be dañan ci gatt manam yett li nga xamanteni mom lañu wax genn ak cour kon law be dañan ci def ay genn ak cour ak yu bare bare bare moy garab gu am solo dañ ci def kam keul ci liggey keul kon garab go xamanteni day dañ ci liggey nganna yoyu muy walu njur den ci liggey genn den ci liggey cour ah te njur lolou ñu ci liggey nak bari ay yef yi fan lol inshallah den ci ñu xagnna kon su ko defé mom sumpum bok ci garab yi nga xamanteni bi tamit du nit rek ko bëgg même animal yi bu ñu cité ci bay bay lu bëgg sump la waaw bay lu bëgg sump la ñaare bu koy ras ñu koy ras waxtu takusan nga xamne da koy lok yu baliko ca ab gettam bu démé diko benn bennal bam sét wicc mu yabiko ci gettu ba ku xam gettu bay rek xam nga ne bay mom lu bëgg sump la te sump yoyu nak mu daan lok diko bayyi ci gettu ga bokki lu bari ngeen ngi non waaw du bari njariñ nga non de bokku na ci ay njariñam daanan ko debb ba mu mok diko wer diko boole ak liban diko suuro lolé ki jaay te bëgg am njarata njaay nako mos ba xam lu muy gis yaakaar na bu ko mosé dina andi neexal ci ëtt bi nga xamanteni moy ëttu xam xam kon sumpu bokku na ci tawat yu bare bare bare bare sumpu roy faj khassam momu day fajj ndoxum siti luko gëna gaaw ci ndoxum siti bari wut moy khass mu bes bi khass nak buñ ko waxe moy bo xolé garab gi la ca dess mo ngay attaquer manam da ngay xoli darbi ci kaw bayyi alas ko dang koy alas bayyi la ca dess nak nga jël ci lu yam asko manam khass ko oyofal sa loxo te baña ag ci xoot xoot ba sumpu dafa wex soko de xoj day gënë jangoro yi ndoxu siti té gaawnu ci lool ñaar sax bari na ñoo xamné buñ ko naané da ngay gis da leen waccu lo waccu ba day mëna lu aw aw dal day am pat ñaar ñi am ndoxu siti buñ ko naané façon bobu leen di andil kon sumpu nonu la bare ñariñ waye li ci yalla defit bokku ci magña lañ ci daan jëfëndiko bokku na ci danañ ci jëf yi nu batine lolé képp ku mag yar rek li may wax amna lo ci xam moy magni danañ ut téeméeri déggi sump ak fukk ak benn, def ko aw say. Suñ ko defee aw say daal teg nee daa di bind tiini banaasi. Mbindinu tiini banaasi ba nag dangay tàmbalee tiini bind ko ñetti yoon, saar woo dugg bind ko ñetti yoon, bu àggee nga xooj ko ci ndox. Boo ko xoojee ci ndox nag daal ci tàbbal loolu, muy loolu nga génne woon te mooy dëgg ya. Soo ko ca tàbbalee, soo koy jëfandikoo da nga ciy naan ñetti góox comme ni nga bindee woon saar bi. Soo koy sangu tamit ñetti yoon koy sangoo ci bis bi ba mat juróom-ñaari fan. Yaakaar naa ne wax ji leer na. Su ko defee maanaam bu yàlla attee mu defee comme nii, lépp loo xamante bii gàllankoor la bu nit teg nit wala jinde teg ko nit, bu ko jëfandikoo ci façon bi dafay daal di génne ni mu gën a gaawee daar-daar. Loolu mag ñi xamal nañ ko daan ko bàyyi ci seen wanag yi, daan ko jëfandikoo. Amante ñoo xamante bi tamit dangay gis ñu jël juróom fukki déggi sump ak yeneen juróom fukki roofale ko nga xam ne dañ koy def aw say, roofale ko nga xam ne caddi ak caddi ñooy duggulante, ba defee tamit ñu takk ko def ko aw say. Ba tayit dañuy bind alam nasora ñett, saaru alam nasora lañ tàmbalee ba min ne jinati wanaasi, waaye saaru wu nekk day ñëwaat ci ñett, gis nga ko. Booba tamit kiintaan la ci nit ki mu koy jëfandikoo. Rawatina nag mu am xeetu gono yi nga xamante bi dañoo toll ci parental jàpp juróom-ñaari at jëm kaw, ñu toll ci njàng. Loolee lu am solo la ci ku yor gone. Loolee da leen di sàmm seenum njàng, ubbi seen xel, di leen dimbale ci pakki àdduna yi. Sump nag dangay gis ne dana sax-saxiin wii may bëgg a leeral. Sump dana sax-saxiinu géew, muy géewal. Dangay gis sump boo xam ne dafay day defa ab rond, lu mel ni ab cercle, ab sump nekk ci digg ba, gis nga ko. Ku xam àll bi rek da nga gis lii nga xamante moom laa lay wax boo ko bàyyee xel. Nga xam ne ay sump yu ndaw lay doon, yu rond, nga mel ne danoo mel ni rek ab géew am benn sump bu nekk ci digg ba. Loolee maanaam lu doy waar la ci doomu aadama, lu neex la ci yaram, lees di jëfandikoo itam la. Sump nag rawatina sump bu sax ci xorondom. Sump bu sax ci xorondom maanaam lu am solo la ci yaram. Ki nga xam ne gis na sump bu sax si xorondom mu dem ba bisub alxemis wala bisub altine, mu gas reen ba jëndee ko xorom ak suukar, wala mu jëndee ko sangal ba dagg reen bi. Reen nag boo koy dagg am na aw daggin, am na aw daggin. Kon reen booy dagg la sës ca taat ba ngay njëkk a dagg, dagg la ci des soo ko yëkkati. Su ko defee nag boo ci amee juróom-ñaari reen, wala nga ut sump gu nekk nga ut ci ab reen waaye na doon sump gu sax ci xorondom, bu ñëwee nga alas ko, dëbb ko, wala nga seet ay xale yoo xamante bi xamagul dara ñu dëbb la ko, te buñ koy dëbb nga weexale leen ñaar fukk. Xale yi nu toll rek wàññi ñi ñaar fukk jox leen. Loolee boo ko jëfandikoo ak xorom di ko sangoo rek da nga xam ne lii moom du lu ñuy bàyyi. Kon gis nga suñu borom ni muy defee garab muy faj zahir, noonu lay defee garab muy faj baatin. Sump ni muy fajee li nga xamante bi mooy mannii bu yàqu, noonu lay fajee li nga xamante bi mooy ndoxum siti. Waaye ni muy fajee tension, noonu lay fajee li nga xamante bi mooy nit koo xam ne dafa am coono bu nekk ci yaram bi ak nit koo xam ne dafa seere. Sump day sawaral nit, day tax nit ki sawar ndax day raxas dret. Kon sump sunu borom nit garab goo gis mu jegeel ko askan wi rek am na cause, am na lu tax, ndax garab yi faj dëgg daf lay jege. Kon sump bokk na ci njariñ yi nga xamante ni bii nit ñi dañ koy romb gauche droite. fekk na garab gi dafa lamboo lépp ay njariñ. Yaakaar naa dégg naa docteur Ousmane Cissé di ko wax, sëñ Ousmane. Nees di jëfandikoo mbuumum saab-saab noonu dañuy jëfandikoo mbuumum li nga xam ne mooy mbuumum sump, rawatane tóotóor ya. Tóotóor yooyee moom leneen la, gis koy jëfandikoo ci ñeex, ndax vitamine kese la nga xam ne yaram bu ko xam ne da nga koo jëfandikoo ci guddi gi, boo xëyee da nga xam ne yow li nga lekk démb lu baax la ci yaram bi, ndax yaram du triger. Li nga ko jox bu baaxee rek boo xëyee da nga ko xam. Njur loolu nga xamante bi law bi da koy yegte ci sump, nga xam ne dañ ciy def semmiñ di ci xar mat ba njur li damm. Loolee lu baax la ci koo xamante bi dan laa takk aqala. Bu ko defee noo koy jëfandikoo mooy da ngay fab am ndox jaarale ko ci bën boobu mu wàcc ci ab siwoo nga dékku ko. Da ngay fab am ndox jaarale ko ci bën boobu semmiñ bi daan nekk, gis nga ko. Soo nappee nga fay ci ñetti xalu safara mooy këriñ lu xong ba fenn ñuuratut, nga fay ko ca daal cay naan ñetti góox daal koy sangole ci des. Loolee day génn xala mooy ñuur loolu nga xam dañ koy génne ci sump. Nit ki yor ko ba nga dégg ñu ne kat njur loolu kat dafa damm, waaye nag faaw mu damm njariñ la moom ci li ñu xam, faaw jàpp maanaam mu damm ndax day am fara di am. Bagage yi nga gis ne mi ngi commencé réer, ndax yu ci bari mag ñi dañ ko daan jëfandikoo di ko denc, lu mel ni gën gun yu dëbbee ba yàgg gën gi bënn daawuñ ko sànni dañ ko daan denc, ndax xam nañ lañ ci war def. Kóor gu ñuy dëbbee ba yàgg kóor gu damm daawuñ ko sànni dañ ko daan denc. Semmiñ loo xamante bi dañ ko daan gore ba yàgg semmiñ bi damm dañ ko daan denc daawuñ ko sànni, gis nga. Ileer boo xam ne da nga koo baye ba mu jeex daawuñ ko sànni dañ ko daan denc, gis nga. Ba ci dàll woo xam ne dañ koo doxee xam naa léegi amatu, dañ koo doxee ba mu bënn, ba dàll bi bënn daawuñ ko sànni. Baa bu fu ñu ko fekkee dañ koy for denc ko, ndax yooyu yépp daa bokk ci bis lay xaar. Bagage yooyu yépp daa bokk ci bagage yoo xam ne bis lay xaar. Ñëw ba ci cin lu foq daawuñ ko sànni. Ci loo xam ne dañ koo toggee ba mu foq ma ngi daawuñ ko sànni, dañ ko daan denc di ci xaari bis. Ñëw ba ci bàkku, li ñu wooyee bàkku daawuñ ko sànni, dañ ko daan denc, gis nga. Kon yooyu yépp ay njariñ la. Moo tax sump bu mag ñi mos a xëy gis koo xamante ni day dem ci maanaam ca marché ba bëgg maanaam la muy yaxantu mu gaaw, danaa ko demal ci gétt ga nga for ci juróom-benni xooxi sump nga indi ko. Su ko foyalee ñu tucc tutal ko daal di ut ci roy li baax. Buñ ko amee baax na, buñ ko amut ñu seet luñ ko boole lu jëm ci cuuraay rek na ko demal nga suuroo ko. Kooku mos xam la. Socc bi noonu la baaxee ci ay bëñ, te day setal bëñ, day dëgëral bëñ. Kon socc sump bokkoon na ci mag ñi fonko nan ko, daan ko jëfandikoo lu bare. Rawatina ndox moo mu na ngay wan mu gën a tey amati solo. Bokk na ci ki nga xamante bi dafay bañ am jafe-jafey wanaasu. Socc sump boobu bu ko dee soccoo rek gonaasu boobu day daa deñ, loolu ñuy wooyee tawati waxu. Waaw, lu ci am solo la, dafa baax lool ci ki koy jëfandikoo di ko soccoo. Kon sump njariñ li foo ko takk rek maanaam wees na ko. Am na picc moo xam moom ñu koy tuddee ngóor sump moom bu tongul ci sump rek amul lu ko neex. bëgg lool sump di animal bu doy war nga xamne mom foko fekk fami bi rek lay andal famiyam lay andal du mu naaw mom kesse dafa am animal yo xamanteni bi ñom dañoo takko ak sump bëgg sump xam la nekk ci sump kon bëy bokku na ca borom ñenti tanki waye lay naaw tuddu ngor sump bokku na ca ane mom bala am jamm rek nekk ci kaw sump suko defé nak kon xamna né sumpo ngi nonu lambo ndariñ kessé bo ñëwé ci iwil bi manes nako toggé ndawal manes nako toggé omelette awo lu am solo la ci yaram sax bo ñëwé ci iwil bi ba tay manes nako diwo diko toccim ko bu sedd bi ñëwé bari na lu muy facc yaram té day noyel der té baxna ci karaw yu deugar yi boko di diw ak iwil de sump bi day noyel karaw té day saxal karaw kon garab lu go xamanteni bi mag ñi fonko nañ ko té mu yagg fi té mu bari bawol lool waye garabu zahir la di garabu batin ni mi fajé ci zahir non lay fajé ci batin kon yaatuna lool ci walum pajum batin ndax li nga deg ma tuddu ko sax muy deg yi lolou ñi ko xam kenn xamu ñu tollu danaka ma ngi neew na nga gis ñu jiggaan ñi waat leneen ci luy ras yaram ci lool nga daan gis lu ëpp lu ndan yam te lan daan def itam dañ ko daan tek beut daan ko gis kon sumpa gogu dafa naane mom la señ bi waxal ñu barkelu ci rek kon garab la go xamanteni bi moy garabu ciosan di garabu sénégalais waye di garabu wolof ndax police bo leen laaje ñu na la gën garab moy garabu wolof da na la sumpu waye wolof itam bo leen laaje gën garab moy garab pour ñu na la banni kon fofu la yamale sama kaddu di wax السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: السلام عليكم ورحمة الله التوب خم خم ما نقول دي نيو دي لين زيار دي جي سر جي نيو بي سر جاب سمات مام لاني فك تي بنت بي اك سر جي مصطفى سي اك برام خم خم يب نيو ام بك تريك نيو اك يين تي غرابو سمب غرابو سمب arab diko wax sajratu hajli budé sump bi nak di meñel wi ñi diko wax balhus sahra amna ñukoy woyé bala nit egyptia muy garab ci garabu jeri nga xamné dana sax fu wofi ak désert bi ci afrique ak as-sarkhul awsat garab la gumana jankonté nak bi environnement bu xawa ki garab go am solo la mom garabu sump ta bari luñ cey génné xob ya dañ ko jariño khasma dañ ko jariño khasma ci fete kaw ak khasma fete bir mom source d'alimentation la ak di fajj ci kainatul hayya ci yu bari baye may sax dañ ci jariñu baye may ak nit ñi amna timit ak diw dañ ci genné diw waxna ci barab yu segi fofu man nañ ca man na fa am garab bu fi yag la nak ñu diko jëfëndiko ci yu bari ci atibu sa'bi wa dini wal iqtisadi amna ay jariñ yu am solo mom nak afrique jaziratul arabia sarkhul awsat amna ñukoy woy tamit lalo ci arab al lalo mom leg sax occidentaux yi diko woyé tamru sahara tanzamay désert lu am solo la nak ci mom bari ay njari dess na ci jeufand dess na ko jeufandiko defar ci sabu naturel amna am meñit garab gi timit bu amé juroomi at dem juroom ñaari at ci lay tamalé meñ su amé 25 ans nak ki lay toll nak ki dig dig matam nak mana génné nak meñit lu bari bari picci timi dañ koy jëfëndiko bëgg nañ ko lool garab gu bari jariñ la day fajj gom day fajj jabet day fajj iltihabul kabadi inflammation foie diwam gogu timit surtout diwu juuy dafa bax ci teint dañ ko jëfëndiko ci fajj febaru dari ak tension daxtu dam da fay purifier da fay label da fay raxas al jihatul admi moy appare digestif bi waye dafa meuna mudad li di dan la dafa bax lol ci sanie leppam rek njariñ la muy garab gu ami deg waxnaane dañ ci defar sabu naturel am solo yu bax lol ci te diggu timit non la amé solo diggu lo xamni mom amna solo diggu bax la diggu amna antioxidant yo xamni da fay ar teint bi ñam wi timit amna ay vitaminate kon dal diwu sumpu batay antibacterien la bari na dal njari mom garab gi dara faj gom dara faj inflammatoire surtout xob yi des na ko raxase gom diko ci label non la baxé ci diabète non la baxé ci al kabad iltihabul kabad al wabai non la baxé ci malaria iltihabul kabad al wabai momitam moy ñu wax hépatite virale baxna ci lu ci am solo la mom sump waye système immunitaire bi da ci bax non la baxé ci san tayit lu néw effet secondaire la mom sump mom itam ku koy jëfëndiko yalla mëna la mussal ci sere mom sumpu gi surtout khasum bir mi mom itam lu gaaw ci wacce tension bu yeg la xam nga bo xasse garab bi ni le fete bir fofu amna ci ay khas yu ci nekat yoyu xoj ko diko jëfëndiko amna solo kon balhu sahara wala ñu ko waye hajj lijul misri def nako waye la lob ci soudan wala tamrul abid yep ay turum la amna ñu ko waye azqum garab bi amna solo da fay maîtriser sucre da fay wacce sucre da fay régulariser sucre surtout ñu am diabète da fa bax ci appareil digestif bi ku koy jëfëndiko do séré ku koy jëfëndiko do am difficulté digestion waaw da fay bax ci sani nono la baxé ci wërgu yaram xol ndax da fay néwal cholestérol LDL moy cholestérol bon bi ak yeneen graisse ak yeneen diw ci yaram bi nono la baxé ci foie te moy res bi anti-inflammatoire la gis nga jiw wi dom bi xox bi nono lu dafa am tobu kawé ci diw ak ay proteinat même matam mi non la amé non la baxé kéri dañ ci defati ay asas moy ay meuble wala ay yu demé non kon dal bari na ñariñ de bokko na ca day wacce cholesterol bu bon bi batay ki nampal ta soom neew momit da ci bax do bax ci po bi da fay faj al amradul jilliya da fay régulariser sucre mom dal bari na ay ndariñ da fay wacce tension koy jëfëndiko do séré ku koy jëfëndiko mom itam do am jafé jafé réssal ñew lu baax la nak ci sandi kon dal dafa am ay sucre naturel yo xamné day jox yaram mi ci warté dafa bari fibre yoy nak da fay dimbali boutide yi ñu def sen fonction day niwel constipation dafa am potassium té lépp lu am potassium bax na ci tension bu yegg dafa am calcium dafa am magnésium antioxydant la kon dal dafa bax ci appareil digestif bi da fay régulariser sucre bi kon sumpu bari na ndariñ sumpu bari na ay ngeneel dafa am diw amna proteinat protein bu kawé sax amna ci protein tolok 32% diw lu tolok ci 45 jëm 46% budé dom bi xox bi nonu dafa am lu wax glycidate ci taux bu tollu ci 40% jëm 50% amna matière bu ñu wax dioxygène momi tax amna ci tollu 5,6% yépp yu am solo la amna ay itit yo xane jëfëne ko lañ ko gis ne da fay wacce sucre ci dérèt waye da fay dimbali ba tax pancréas bi mëna def fonction amna itit bu récente buñ def ci mai 2025 ñu indi ko publier ko ci majalam ñu wax bu honsu tarbiyat nawiyya ni gis ne amna calcium amna harmonat surtout ci bu ko lay jax buñ ko joxe jinax yi nga xamne dañu ay jigen lañ ta azé kon dal baxna ci balharsia rheumatisme yépp baxna ci cancer colon ak wèn kon sump bari na ay njari bari na ay gëneel amna ci borom xam xam sax yi waxna lepp luñ la wax ci njariñal huile d'olive boko amul rek huile sump gi man nako remplacer danaka sori wuy amna ci borom xam xame ñu wax lool kon dal sump mi gëna wono lepp ma am njariñ lepp reeni non la amé solo xobi non la amé solo khasmi mi ci kaw khasmi ci bir domi jëfandikoo doomi tamit diw gi ci jóge waaw yépp am solo ba ci sax ba ci sax dégg yi ba ci dégg yi waaw bari na ay kayfiyaat yoo xam ne yu ànd ak alxuraan tamit ànd ak dégg sump waaw nga sango ko ngir të waaw ak yenn yu bare waaw kon daal sump nga noonu léppam njëriñ la waaye daal seere moom ak wàcce tension am na ci solo wax naa ko sànq day mel ne daal ñun ñi amul olive day mel ne daal mën naa remplacer olive diw gi mën naa remplacer diw olive waaw kon nag noo ngi yemale fii waxtaan wi wasalaamualeykum wa rahmatullah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي

0: da koy nangul ak njamam te su baba nak dañu wax ne bour bi manam ñim nekkal teranga jim am dañ ci bok fim ne président de la république premier ministre mak protocole bi ñom ñep ci teranga président bi moy palais fa lañuy nek te lan mo len ko moy top ci ki ñu wara top lool nak su borom moy misal ci aduna yalla waxtu won nga ne moy sa bour kennal ko wetal ko ngorom gi mu am lu ci bolo lo xamne ña nga nekkal ñep dañ la bayyi xel dañ la wek té dañ la jox ci ndax képp ku top suñu borom jox ko cër bi nga xamné lool li manam jox ko sa kënt lay katan ci jox ko jox manam mëne su ko sax wayé ni nga ko mané mastatum nga def ko ni nga ko mané ci magal ko wormal ko ber ko sant ko gëreem ko su boba nit ñi nga nekkal ñepp yalla mo leen di xir cër bobu ngay am ci ñom moy waccu wayé ku doon seen kilifa ku ñu wek ku ñu wormal kon nañu dal wat ci sant ndax suñu borom dina wa amma bin wa tadabka fadis ndax mo len defale xewal du ngeen ma sante kon ñun ñep kenn ku ci ne am nga xewal ma na sante yalla même bu fekke sonaram nit ki dafa xey amul dépense terul warna sante yalla
1: wallahi
0: même nit ki bu fekke bañam day metti warna sante yalla xam lu tax benn bañ moy metti ci mom amna ko ko xamne ñaari bañ wala ñett wala ñent moy metti ci mom amna ko xamne sax buñum yep ñoy metti bu sa baram day metti amna kuñu dag loxom amna ko xamne dañu wañi ay tankam bu dé beut yi nga gis da nga wanen amna ko suñu borom téré mu gis manam lepp lu lay yalla tek ak lu mu mëna don manon na gëna metti lolu dafa am ku ba ko xamne day wax na ñaara bu tangé le xelam di ñëk dem moy ñi nga xamne fañ nek bayiwu fu seen bop té barab bañu nek tangna mu daldi xalaat mom su ci bokkon dana lolou day daldi wañi dangar gi neewon ci mom ci kaw tokay bëgg jambat tangay wi waye neena day dawal xelam tuti xelam dem ci ñi denc ci barab yi buñu leen dugalon ci bir bammeli rek bañ ko upp bañ leena sul ngelaw li buñu dalen di rombu fañ nek kon dara tang waye ñu wuñu ko wacc wat suuf ci seen kaw bamu ma sa ngel mu jox mu ne su xalaate ñooñu nak day dem ba day am kersa ci tangay wim tangon bay jambat ne dafa tang bu xalaté ñooñu rek da fay santat yalla ab julit nak ngir mu mandi delu ci boromum da ngay xol ñi nga tané té deg na ko dang koy wax bo démon tay ba yor ben témèr dajé ben way bu ne man dé señ bi sama kër dara neufu yow faté nga né ben témèr nga yor dang koy jox tok fofu ngay am yermane way bu féké ya nga xalat né témèr bi nga yor amna ko xamné yor na 10 millions ngay xalat no amé 9 millions 999500 yo ngir nga am 1 million waji wa nga nako dang may jégal benen yon kon ñak sant gi bokku na ci manam fi seytane jaar ya ko wax légui néna da len fété ci wét gu nek ngir téré len ñu sant la wayé loolu fi mi jaar nak bokku na ci jël sa beut tek ko ci kil ëppulé kil ëpp daraja kil ëppay xéewal nga bëgg ko dab té yalla namut loolu ben da nga xef fi nga nek te fa nga yott doko jot ñaaral biit ñi nga xamne ya len tané bo len bayiwu xel ma nga len rombu sax deug na ka rong koy wax ne bo rombé tay ko xamne yalla dafa té ay ciirum da ngay am problème rombu ko lolu bokku na ci li dimbali ab jam ngir mu meuna sante yalla moy lo gis rek nga xalat ci sun borom waji lutax yalla té tankam bi
1: lolu manam mo la gën sax nak
0: bo noppé nga xalat yow lutax yalla jox sa tanki fan lay mujj ak yow fan lay mujj ak mom digënté bobu nak moy may nit ki mu xalat xalat yo xamné dana sante yalla ci taxaw and ak ja yalla bobu waxtaan ak mom may ko yité moy bam yek ne ki gëm na né yalla mo dawal mo la doxal kon sante da melni fim tollu ni tumu ranké na lool waye nak lu mat def la
1: new ci jam ñu ñoy
0: sax new na lool waye lu mat def la sonaram kon xamna yaakar na fofu ci ciant mom manu na gëna yaatu waye xëna ko am nañ yenen buntu yu ñu wara jëm dañuy delwaat ak señ khadim dem jëli nak ful khadim ci jamono biñu tollu fi ci asama dia
2: néna nga noppi ci lepp

0: do mun yani ya ayyuhal muridu ay yow talib bi lazim daga takko ala adab ay tegen de fa innahu nakum yakfi dana fek al bala bala wal wadab ak ñak tegen nga fonko tegen lol na dana tax musiba do la dal dala tax ay ñak tegen bang cey siw ñepp nan di omiti tegen mu dal la ko omiti tegen do am nga demal sun morom wa minhu bok na ci ay tegen nak rahmatu saghir yaram aje ndawé ja bi ihtirami man andak warmal ka nga xamne kana nek na fawxaka di la fete kaw ci mak fadali de nahjul maram moy ngirum pajuk ajo neena bok na ci teggen ke le fete ndaw dang koy yeram bu xon ci tariqatul adab rahmatu saghir lay babu bok na ci ay teggen ki le fete mak nga warmal ko respecte ko neena li de moy yoon wax na ku ci jaar lepp loy sakko dang ka am waminu bok na ci teggin ya'aluka sak def alladhi ka nga xamne masaltahu masay nga ak mom manam moro man te nga ak mom nga def ko kanaf ci kan ci sa bop waluz xam nga waluzi la bin way waluz rek la bëgg wax way wetax waluz ta nga wëru bil muqaddimi ci yalla mi nga xamne moy aji jitu je ta tamali wul fen ene bok na ci teggin ki nga xamne yena masé manam sa morom la kok nga jappé ko na sa bop xam nga ñet ñoy rek moy nit dang koy mag wala mu mag la wala ngeen marché bu dé yow ya ko mag nga né mom ndaw la la fété dé ko yërem yërem li moy lan moy del ko dé ko labiré lepp lo gis mu diko def da nga xamné li baxu té mom ñak xam rek tax nga diko orienté du rek nga diko yërem nan ndaysan képp dé rek moy nang ko tek ci aw yoon rek ni non ki nga xamné nak mom mo la mag néna warma warmal ko dé waaw wala kana habashiyan donte dafa nuru sax ku fondoñ nonu ko na ko ñu bari man nañu warmal mak mo xamne dafa sañcé am daraaje yor auto yu mel non way kiñ mënta warmal moy mak mo yor aw yatam xawa tum ranké lool da yaram ba xawa ki ñaare lé rek mëna am sa xet bo xam taxul mu neex lool ñu bari duñu warmal koka dang ko warmal ki nga xamne nak sa morom la néna jappé ko ni sa bop rek mi ngi nonu taka wëru ci suñu borom wa minhu bok na ci teggin idmanun nasihati nga saxal labir liman ñeel ka nga xamne ra'aytuho gis nga ko minal baraya ci minde fi sa zaman wala bok fi zaman ci jamono ju manano waaw neena bok na ci ay teggin kep ko xamne gis nga ko xeyna muy def ludut nona neena koka nang ko labir way bul ko xass bul ko xass diw de nim bone diw ak bon bok day mo yalla rek lay def mel yow mo yo yalla ka yow me bu la yalla dimbele ba yow ngay jangatu alquran di nek ci lu bax di dem ci jakka ja bo gisee ko xamne dafa sagga nit deug la lam nek mom baxut waye rek nga labire ko to bañ ko ngagne mo ra señtu ba dina fal tanwi ta nga yene tawbatan aktub li zil isyani ñeel borom moy yalla nga lol nang ko def li wa ci wan ngir jëmmé bur ba nga xamne na terana anit turyani wala ak mbewte ak ak jeng akok cyankote waw neena ki nga gis moy yalla waw neena rek yene ko ñaanal ko suñu borom tup ñaanal yalla nang ko jéggal mogal nga diko xass waw ta lor nga def ko ngir jëmmé suñu borom tabaaraku ta'ala xare boko def yalla mën na la musal ci moy yalla goga wa fil hadith ñew na ci hadith yaronte bi mun la tasalu ummati amna ben hadith bu yaronte bi ne la tasalu ummati kun nga nek zaqtida'in di borom ko roy bi hudal a'immati ci njubuk kilifa yu bax ya imam iliman yu bax ya yaronte bi dana won la tasalu ummati bi khairin sama khair wi de duñu dañ ci nek ci aw yiw li fek teggin yi ñing koy samonté moy ndaw ñi ñi ngi warmal mag ñi ngi yaram ndaw ñi mo dewe ci jawhar ba andina ko wala takun bul nek taliba haqqi nafsika di aji sakku sa aqi bop sa warmay bop in rum tan dem sakku nga antako nga nek fawqa din sika di kawes ak mas neena bu fekke bëng nga kawes ak mas bul yema li jena sa akki bop waaw ya dag ma wara magal ay bi ngi mënu yoll tax di foma nangam waaw li tax su jotaloma bi nga gisee ma ñew tax jogo ma yu mel non ne lol ku defor du ko def yow dal del jox nit ñi seen ak rek waye bul yema seen nak ñu di la ko jox lol batay waxon nako ca nahjuba waaw bul japp ne kenn dala amel ak ba war la defal dara dedet waaw wa annaka lasta mustahiqan li shay'in min at-ta'dhim mul japp ne ken war na la magal ne bo lol bu ko japp bu tuddé sa tour sax na la aline badara nga na wa ki li do wax ma seigne aline badara lolou lolou upp na def fala tu jaris bul togalek man kep ko xamne yakuna dana nek akbara di gëna magge min ka ci yow bila daruratin ci lul lor balli am kay isbira naga buñ hatta yakuna mbate dafa nek mom mag momé talibal mujalasa di aji sakku jotay ba min ka ci yow kon nak fajalisu naga jotay ak mom naga toga mom bila mujanasa ci lulut xetonte lulul nuronte ak mom bokku na ci ay teggi neena kep ko xamne daf la mag wala mo la gëna fété mak wala sa kilifa la bul togalé ak mom wala bul bokk mom ngeen bokk fenn fu ngeen tok ah ludul lor moko waral ludul lor nga lor da ngeen bokk nek ci avion bi wala bokk nek ci auto bi da yalla mëno wacc ci suuf da ngeen bokk di lek dañu lal yefi ci suuf wala dañu tek ay bang yo xamne fofu xeyna lola fa xew wala yu ko noru waaw budul lor dal neena bul nang ko togalé mom mané isbira na nga muñ lolé ñuko lal wala lu noy lolé wala lal ba yow nang ko muñ isbira alif goku isbir rek la way aliful itlaq la wa huna dhi hagal isbiran def ko nunu tawkid al khafif
1: jere jeuf serigne jeli mbacke ñu lay jaajeflat bu baaxa baax ci bindu bu am solo bobu nga xamné tay dik na ci ay teggine sonaram melna ni niñ koy baaxo waxe rek anda sabah manam témanu sun borom da ci feñ bo xolé ñetti wos yi nga xamné mo téyé barab bi ci lañ ko tek mu téyé émission bi ak gëtaay yépp ba ca ñob waxtan la moy adabul mardi kon dafa melni teggine ni ko waxe won kenn mënul am li ngay wut sa borom walis da nga yobale ay teggine de nga nim ko ubbé ci né aduna ñetti mo fi am ben moy ki nga mag yow ñaaral moy ki nga xamne mo la mag ñettal moy ki nga masal ñett ñep nak waxna kenn ku ci ne ni nga wara ande ak mom ba jamm dox seen digënté mu melni kon serigne touba dafa dikkat xam nga ko am jamm da ngay sante salatu gi ñew tay ci walu sante da melni serigne touba bayit bi mu indi li mu wax buñ ko defé ñun ñep kenn ku ne da nga sante sa morom gëreem ko ndax su boba ku ci ne budé ki nga mag dang ko yeureum budé ki la mag dang ko wormal budé ki nga masal nga defone sa bop té gisaguma nak ku xey di xulok bopam té gisaguma it ci gaay yi jamono ji ñu tollu ku dem bané sama jëm dal tek ko né bëgg jël yeneen ñam tek ko fa kon da melni señ bi indil nañu né kenn ku ne rek té loolu yëntu sa sa moko waxon kenn ci ngeum du mat rulam yene bopam daf ko yene morom melna ni ñett yoy señ bi indi fofu ci walu teggin soxnaram
2: toor gal amna solo lol moy jangalem señ bi dafa mat sekk am nga yar da munta ñak ci dooma adama bi bu mëna na ñak yonenti bi ñakal ko ci bop ndax mom yalla ko yar mu ni borom bi yar na mo waye dama rafetal sama wéri señ me jaxate berukan bobu waxon lom solo ni amu yaray tax ñu tegg nit ci kaw di ko naw waye ñakku yaray tax ñu teggi nit ci kaw te ko suuf di ko ciow amne ab yar mom lu mu amul rek lolo sax do ko meuna jariño
1: naw ak ciow
2: waw
1: kiñu naw kiñu tek ci kaw lañuy naw
2: waw
1: kiñu wacc ci suuf dañ koy ciow
2: dañ koy ciow lolo muy te likoy waral moy ñakku ber rek
1: ci
2: kon lolo muy lo am solo te fi serigne bi mouride la wo yeen mouride la wax
1: waw
2: waye nak ku ne day fexé bëgg bok ci combat mouride bobé rek ci batu mouride dafa am lu ko serigne moussa ka tegge won ngir nit kep bëgg bok ci mouride gog fala buddu moy rejju ko yoy
1: okay
2: daf ko tass ci buy bind mourid sadikh djuroom ñetti baat lay doon mourid sadikh
1: waaw
2: muni moy djuroom ñetti buntu aljana yi
1: mourid sadikh
2: waaw
1: djuroom ñetti xaraf la
2: djuroom ñetti xaraf la
1: doon djuroom ñetti buntu aljana
2: waaw muni nak mourid bu bëgg ëlëk buntu yoy bo la ci neex jaar fexal melokan yi teunk ak mourid nga ne ca
1: waaw yo de ma ta xam
2: waaw boy bind mourid mim gi muni muñ ak mandu
1: muñ ak mandu
2: mim gi am mourid day muñ ba pare day mandu
1: Boy
2: bini mourid di nga am ra
1: muni
2: rafet ndiot ko do zan
1: yaaji
2: yaru am mourid dafa yaru al adab
1: del
2: gi deg ndigal
1: boy
2: bindu sadekh sad gi muni selal sa ay jef jef di ngay jef ak nit ñi na sel baña melni sama classe gi bo ñu degge ñu wax nga sopp ñu waye su no runkum ak ñun rek ci jef jefi aduna yi nga xeb ñu alif gi ci sadikh muni adiya del gi deddu aduna ak daw lepp lu bon
1: allahu akbar
2: khagi xir ak xamlu melokan wi na ci ku ne nat sa bob xam am mouride nga
1: cey
2: leg nak bu serigne bu waté fi yeen mouride yi takko len ak akub yar manam serigne touba day ku kenn xamut
1: waw
2: kenn xamut
1: kenn xamuko
2: moy serigne touba waju wiri di da ñewon fekk mouride yi waxtaan mu ni na jekki fi ñi mujjé
1: cey
2: ñu ne ko fu ñi mujjé mu ni ndajam mouride mom lu ñu wax ci amul morom ci la ñu mujj
1: khadimu rasul
2: waw legi nak mom ni mu teugge ak dundam yaro ko ak njabotam waye am xemef def ci talibey ñu baña bokku ci ñi nax say ci serigne bi am nga fimne nun buñu teggul ci yoon rek ñun ñoko waccel suñu bop
1: deug la
2: waye serigne bi won nañu yoon won ñu nuñ ci jaare won ñu ku bëgg jaruñu ci yoonu noy def moy bi bind jotey bindna bi wax jotey waxna bi yar jotey yarna mam cerno ibrahima fati jigen ñi mu yor soxna fatja seddel ko ñu goor ñi ku na xam na ni njabotam gu jigen ku ci waccan daf ne da fay sakku ñublu ko soxna fatja mu jangal ko ak talibé gennu ci ab yar ak téggine
1: dedet
2: ak nuñu toggo ak nuñu tonto kon dal ñun nañu xam ni li ñu wax xalset nañu ñakaw lay ci serigne touba ñi nga xam ni ay ndaw lañu ne ñi jox cër ñi ñu fété mag waxan nako ci geneen xasse da ahiru zaman na ndaw ñi di wek mag ñi di yeureum gone yi legi nak fi ne gis na ni société bi mom mag ñi lompoñ nañ fi ndax leg nga dugg ci transport kuma yi mu fess xeyna mom wara na xar ben waye xelam agul fofu mu ñew taxaw gone tok lol bugg ci ay teggine barab ba ngay juk may ko mu tok du la wañi dara te ñaanuk mag matna di sam ndax mag da yag ak yalla
1: machallah
2: budé mag ñen xeyna yermane gi ñu wara na am ci gone yi demetul non lol nak ko nañu delu ci mbindum serigne bi ñu mëna jëflante te li lepp day wara jëflante gu rafet
1: machallah
2: ndax bu mag joxé cieur gone gone delo ko ko fofu musibe dafa am kon nak nañ ci bayyi xel te lu yaatu la ñepp ko mëna jarño ba ci rew met ñi ne ci ñi fété kaw ñi fété suuf ñi fété kaw dañuy yërem ñi ñun fété suuf te xamne ñi ci suuf ñoo adñi ci kaw kon nañ ci bayyi xel bu baaxa baax Serigne Mbaye
1: ma sha Allah jërëjëf soxna Aram amatina solo melna ni fi nga daane sax hadith bo wax na yërem leen ñi ci suuf ki ci kaw yërem leen lool nak lu bare bare lañ ci mëna dégg ndax ki aj kaw ci kaw mu kawé ba tim sunu kaw te daanul ci sunu kaw koku mom mo kawé lepp kon ñepp ngi suufam kon bu ndaw ma xé lolu ku ne mar nga ci déggé né kané ké suuf dang ko wara yërem kon ni ngi ko waxé sank te ñun dañuy wax ci actualité président de la république ñi nekk sa suuf bind nga bu am solo te yantubi alayhi salatu wassalam am jangalam ni seigne touba indiko kon ñi la fété souf yermandé président assemblée nationale bindé ngi ni serigne touba jangale ko mu bayiko ci yonnte bi alayhi salatu wassalam ñi la fété souf yermandé ministre yi ñi leen fété souf yermandé premier ministre ñi leen fété souf yermandé gouverneur yi préfet yi sous préfet yi ba ci maire yi ba ci chef de village yi chef de quartier yi ba ci borom kër yi ba ci njabot gi bindé gi bo xamné ku sax bop am responsabilité am ko fété kaw mba nga makko wala nga upp ko carton wala dolé sun borom jaaré na ci lamñu yaronte bi alayhi salatu wassalam mu jaar ci mbindum serigne touba né la nga yërem ki nga xamné mom mo la fété souf wayé dafa am inverse bi nak ñaari sens la bobu day melni ndaw ñi am nañ bénéfice yaronte bi sallam dafa len intervention ci ñi len mak pour ñu yërem len waye même intervention la defat ci ñi mag ngir ñu wormal leen kon nak li tambulé ci suuf lay tambulé njabot gi muy rak yi nañu wek seen mag yi boko uppé xaaliss upp ko carton upp ko doolé bu mu tax nga ñak ko wet soxna yi nañu wek seen borom kër yi am nga alal am nga daraja yaangi liggéey yor nga xewal rul jeex moy sa kilifa nang ko wormal borom kër yi nañu wormal seen chef de village yi chef de quartier ñi ko jité ñom nañ leen wormal maire ñi ñi jité nañ leen wormal sous préfet ñi nekk ci soufam nañ leen wormal préfet yi nañ leen wormal gouverneur yi nañ leen wormal ministre yi nañ leen wormal assemblée nationale nañ leen wormal président nañ ko wormal premier ministre nañ ko wormal kenn ku ci ne ni nga amé ak ci mom ci mu yërem la non la amé ak ci nga wormal ko kon mu melni ñaar ñoñu tay nga xamné ño composer askan bi ku ci ne Seigne Touba jaar na ci kaddu yonnte bi alayhi salam
3: jox ñu solution bo xamne buñ ko défé problème yi ngay dégg divergence yi mëna am ci ay xalat mais du egg ci ñu yi ndax kenn ku ne da ngay am limite té téggine yim wax bu dé dañ ko dugalal ci biir sax mën nañ wuté xalat ci débat mais du am problème débat di lay doon kenn du offenser kenn kenn du yëkëté cadre go xamne diko technique go xamne ku lako tégon mu metti la kon mel na ni fofu Seigne Touba dafa indi wat solution wu aduna bi gis nga li ni soxna Arab 2011 fi ci keur Seigne Touba dafa am ben magal Touba ben italien bu ñew deg ko yi leral ñaari beuy yoy mu ne nañ ko traduire en italien mu comprendre ko bim ko comprendre mom biñ ko tekke ci italien daf ne ndekete kon crise aduna bi yep ak guerre yi am ci aduna bi su fekkon ne ñaari beuy Seigne Touba yi jëfëndiko nañ ko kon problème day jeex moy ki nga mag nga yërem ko kem ñaari wayjurum niñ ko yërémé ba yéné ko mo mu jëlén gannaaw ndax yërmandé mais nga war mal sa wayjur ba kem ni nga xamé sa wayjur lépp lo am ci aduna man ko jox ngir mu am dundum mais ñettal moy ki nga mass nga def ko ni sa bop kèn jëlagul paga jam ko bopam né day xéx ak bopam même kay xaru amna ku tax mu ray bopam mais ray bopam ngir bëgg ray bopam kon kèn contrôle bopam kon day melni kon lolu buñ ko déggé dañuy di solution benen bi nak moy ki nga mass nga def ko ni sa bop moy yow mi nga xamné da ngay ministre sa morom ministre jappé ko sa bop yow mi don député sa moromu député jappé ko sa bop yow mi don préfet sa morom préfet jappé ko sa bop ba ñew ci askan wi ba ci souf waye tam population bi kenn ku ci ne ci souf tambulé ci xalé yi don ay xalé seen moromu xal dañ la def comme seen bop mag ñi nañ def seeni mag seen comme seen bop borom kër yi nonu soxna yi nonu maire yi nonu sous-préfet yi nonu préfet yi nonu misrin bam égatti ko kon day melni ñun ñatt ñi ne ci aduna tay indi nañu solution bo xamne buñ ci tënko kèn doto am problème waj'al saqirana yuqirul kabir waj'al kabirana yuqirul saqir Seigne Touba moko bind tariqatul adabi rahmatul saqir kal abbi wal ummi wa taqirul kabir waj'al mislika kanafsaka sawa li ci ëpp solo nak sonaram ci jéxetalu solution problème bi am te yalla indi ko jaar ko ci yonent bi Seigne Touba bind ko mu nekk najul khadal haji moy li wacce khaliqna ala sawa ngir jëmm yalla mu yemo aras manam ñi ñep nak boy wor mal mak def ko ngir yalla bo def ngir khalis de bo def ngir daraja boy yeram ndaw def ko ngir yalla boy japp sa morom ni sa bop def ko te yalla tax su baba ñett yep bo ci def ndaw li dana am ngeeramul yalla mag mi dana am ngeeramul yalla ki nga masal dana am ngeeramul yalla kon dal liñu nan fi di anda sabah man day gem naane buntu la ci buntu yermane sun borom yi mu indil askan wi ci ñikoy deg te diko top ci lepp luy son sen jafé jafé li feek ñi ngi top gitaay bi bis bu set daan toxale ci alquran toxale ci hadith yont bi toxale ci bindum Seigne Touba ak ñangalem mag ñi ak borom xam xam yi indil len lo xamne yalla waxu yonentam borom xam xam it sarako ni li mo régler problème bi kon dal tay mom li ñew gënal am solo muy teggine waye na ci profito neena man nga budé mag sama man ngeen tok lu melni avion mo am problème budé plateau bi tam mënono bok séci tok lool am problème waye war ma jim wax nak soupu bi kenn wëru ko laalté mag mi ñewut mom ndax bañ nako ba sax neena lool benen bëb dina ci ñew ndax bo wéso bi amna bo xamné bu ngeen bokké genn basang neena nang ko bayé bu ngeen bokké ndab li neena la ca kaw dana ko indi min ci bir Seigne Bego Seigne Touba ko wax dana ñew dama leen di avertiser comme tay ya fi nek soupe bi yeen nawju mo may tagal ak yeen xamna inshallah rendez vous dañ leen do soupe inshallah ci benen dars bi nga xamne moy indi fi nga xamne bo nek ak mak buul ñeek laal la ci kaw na nga xaar bam laal jox la lool nak bu re soupe ah legui dana laaj gaay ba xam ñi bëggee ni soupe fi fuñ ko wara jaarale
2: leen dal la ci xam kay mom ak pitax bari wul ba mag diko mos xam nga soupe sax man nañ ko dal mais kay ak pitax yi seigne wax dem jërul mag diko mos nako ko ne mos sa bop
3: Seigne Moussa Badou xamna fam nek mom ma ngay toj xamna nu ma re bax waye Moussa tay dama ubil nañu gennal beet bi nga xamne ni mom buñu tagge ndab li kilifa gi moy def ñaan inshallah ay ki Seigne Khadim kon ñu dal war rek andagne inshallah demal indil nak nu li yene kay indi tay nu and ko askanu inshallah
4: ak ci len ak jamm ci li gëna siiw ci yeglé kay ci Asamadia TV al khamis fukki fan ak jurom ci wéru octobre 2026 journal yu bari delu nañu ci commission d'enquête parlementaire bi ci xëccio bi am ci digënté député yi ak ñi nekkon fi ay ministre ku ci melni cheikh omar an ablaye daoudo diallo moussa balde né duñ fa mësa tek sen tank ndax nak gis ñu lu ko waral té nak mbir mi dafa nuru ay tiaxan les eco fellu ko ni ablaye daoudo diallo mom bind na né ku koy wër fofu do ko fa gis né nak mbirum un étudiant un ordinateur du fofu lañ koy lijeenté moussa balde tamit nak non top ay tankam les écoles ñu ko biral enquête ni jamono ji de ciowli digënté nguur gi ak assemblée bi bokk na tamit ci li di bëgg ñëw di débat budgétaire bi xamanteni ñang say saku walu wañu subvention yi restructuration des entreprises publiques ak traitement wu dette bi journal yi di wal fajiri source a rewmi tribune observateur quotidien delis nañu ci commission d'enquête parlementaire bi nga xamni amna ay kilifa yu ko dakkal nekk duñ fa tek sen tank rewmi quotidien né nak li gëna doy war ci mbir momé gaay dé whatsapp lañuy convoquer ñen nak ci kilifa yi japp nañu ni lolé moy self ñu sunu ay institution tribune ni mbir mi mom sax lamu gis moy dan ko yakamti commission parlementaire xamnu fa di taxaw dañuy telex rek di dem bëgg def mbir mi walu politique l'observateur yam nak ci bañ di nga xamni ñaar responsable yu mag yi bañ nan ko ak liko waral sur quotidien di leral lan mo aju ci walu bañ mu ni mel bu ngeen ubbe yegle kay bobu gën sé am ay xotal ba tay digënti FMI ak rewmi di Sénégal waxtan ma ma ngay law te japp na nak ma nga ci yoon bu baax ngir walu bor bi nga xamni bobu legi mi ngi lembé les echo ne cabinet Alvarez ak Marshall ñom ñoy jappalé créancier yi ngir ñu mëna amal restructuration bi né nak gouvernement bi bind na ben lettre ci bisu wessu delu ci wat ci ñakarem ci walu jafé jafé yim ñort ci walu négociation yi la kay dakal le soleil né FMI nak mom ma ngay am ni yaakar ci digënté Sénégal ak ñukoy lebal dina sanni laaj ni nan la Sénégal wara def ba wara mëna am traitement bu soutenable jëm ci walu bor bi té réew mi du ci am ben lorangé waye tamit Sénégal damuy def ba gëna am confiance investisseur yi source A annoncé ni Sénégal jamono jidé levé na 338 milliards ak lu tégal jëm ci emprunt obligatoire bi ci atum 2026 l'observateur ni lool nak mi ngi jëm ci financement ou fera bu 453 milliards tribune ni parce que nak da melni dal ay procureur lañu ndax nak duggu nañu ci lo xamanteni xamuñu ko mënuñu ko waye fi dong mo len fa teyé exclusivement ma ngi ñëw nak ci élection 2029 né nak ñay wajal dé ben candidat consensus néna amna ay kilifa yu bari yu dajé yu bok ci opposition bi bëgg nañu jital ben nit ngir ben objectif té nak kurel gogo lamuy togg bu ñoré dina bét ñu bari ndax jamono ji dé fo yaakar ñang fay tibé ci walu sensibilité politique yi ngir nak xaccio ndo di dorando libération ñëw na ci mbirum Nouraba minu japp placé ko mandat dépôt Nouraba mi dé topé nañ ko lu ci melni faux et usage de faux dans les documents administratifs waye tamit yenen infraction lu ci melni ñak nangul nit ki dinem lepp mi ngi tambalé won ci ay publication réseaux sociaux bay saga yu ñaaw jibon ci né nak procédure bi mi ngi en cours yenen xam fa la wanent di mujjé gëteum direct news ñew ci jeyé bu mag ba am ci Kolda ay jigen yu ñu jigni kat dano nak faat seni wuju libération gëna xotal ni Aissata Diallo mom ñak bakanam ginnaw buñu défé autopsie bi déna débu ñaaw ba am li nane hémorragie parieto occipital enquête bi di ke biral les echo delu ci walu yoon mbirum Fatou Law Bey ak Paulish Bay né nak procureur bi néna na yoon def ligéyam ci Paulish délibéré ba ñu ngi annoncé le 26 novembre bi di ñew las dinu biral ni kat tek nañu loxolu tolok 3000 comprimés tapentadol doon xétu ñol bi nga xamni amna ñukay jëfëndiko ngir tagok seen xel l'observateur délu ci dossier Fera ak audition wu ñaari anciens directeurs généraux yu wara jakarlok pôle judiciaire libération délu ci waaji nga xamni doomu jidlem bu am 14 ans le sakku mu doon lu doy war direct news batay ci walu yoon ñew ci digënté Omar Sow ak Mohamed Dian ba yoon am ci wal le soleil quotidien nak genn fo fep dinu biral ni première dame yu Afrique ñoo tassé won fi ci Sénégal doon lancer lu am solo ci Dakar jëm ci ben campagne bu ñu jaglé jigéñ ñi ak ñagamar ji né nak Marie Khone Fay amna ay priorité yu avancé bokku na ci walu éducation autonomisation économique santé ak droit des femmes et des filles sud quotidien fellu ko ni jigéen sagal nan ko sargal nan ko fi ci Afrique né nak soxna njitu réew yi ñoo am taxaway bu ñu mel mbokki bokku na ci li gënon siiw ci autobi ak le cahier tuké ko ci les échos le soleil yor yor bi l'exclusive le quotidien tribune direct sud quotidien témoin observateur libération source à enquête jox len dajé bu banen yon ci yenen jotay
5: jere jeuf serigne babakar sambu machallah ci xabar yi ñuy indil suba gu jot ci li tukke ci etti yene kay yi muy lu am am solo soxna aram bis bu sat rek day melni nopp di daloti fi may tambalé moy gor go wu jël doomu jitlem jëflante ak mom mom day xamnaane dama yakarne ku xam dara dal fimne bay ba ngutit fina barki dem lañuy wax xalé bu am juroom benni at mag yegg ci mom bañ ne
3: dafa wonu lor tay xalé bu goor bayu jidlem fofu def na sonna ci
2: ki man la
3: fokk fokk ñu xotaaw fofu nañu taaw
2: nit ñi ñoo matu ngëm ngëm bu jeex la ak febar xam nga waxna ko dem dafa yalla mo gëna xam ñun mo ñu gëna xam mo waxna ni amna ñoo xam dañu febar bo gisee mu sant ñun ñun ñu mu suñu cër yi protection bobu ci la bok
3: deug la
2: ndax dafa am ay jigeen ñu fi nekkon comme ñun waye environnement biñu nekkon non lañ leen daan def dañ leen daan sakku te duñ ko saña bañ buñ gine yu di leen carte leen demi di leen jël comme ay soxna tu duñ leen jox ay cyan lolou amuna chanceul jahiliya
3: okay
2: waye yalla dafa bëgg xéddu yonnati bi alayhi salatu wassalam
3: sallallahu alayhi wasallam
2: da wax nako man ma leen def ngeen gën ñi gën ci nit ñi c'est sababu bi moy da ngay ni def ay ndigal di bayyi ay téré ta amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar di taxawul julli légui nak muni mur leen seen cër yi ndax da am ci ñenn ci goor yalla ñoo xamni dañu am febar ci seen biir xol dafa febar ba aw bay sax boku muso ran ñu japp ni jigen la lolé nak ngir nit mucc ci da fay xawa jafé xam nga soxon bayu jitlé moy ko sa bay faatu mu ñew denc sa yaay waaw ko ko woru won la jappé comme dom ji mu jor
3: ci yalla
2: ndax xadam waral na ag ci di ag ci kaw waye limay wax sa su nek moy ñaaw njott limi bon amna fu baax
3: akay
2: man dama nangul goor
3: fof sax ci ñaaw njott gogou wala am na num ko indé waté ñaw
2: ñaw
3: ñort
2: ñaw ñort
3: waaw man na baña ñaw xeyna ko feulé waye ñaw
2: di fogu
3: waaw ngok ñaw ñort lu am solo
2: di fogu
3: waaw
2: dom bu jigen bi sa yaay am borom kër légui cioluñ wi ci biir kër yi nga fekk sa baye bu la jur même bu la jur nga sol kilote fu gatt wala body wala def yaram mu neen diko rombu di teñju di sangu di duggu ka genn nday ni ci jaddu ci wax
3: bo
2: musiba mbab kumba mi am ci
3: du ci wax
2: du suture ci jigen mu teñjo sorup kess rek rombu ci eutti di calan yi duggu ci blouse ka genn solo yere jot duggu ci douce ba sangu ba set gennat solo yere duggu sa birum nek dafa am yo xamni meun nañ koy xex avant ñu cey ag
3: deug la
2: ndax yalla li tax mu ni bul lal bul jeg moy xamne ni goor ak jigen asib la asiyé la dañuy xëccenté
3: deug la
2: nga yor melokan wo xamni nak kula gis xamem la te dawo ci dara waju reet señ biñu am ci xeyna dekinu ni mi démé war nga yi wo so dom di jigen diko jangal diko wax diko moytulo waye tam diko jombulo moy am bañum rus comme fim ni ñen ci goñu rusatuñ jigen ñi nañu rus
3: deug la
2: ndax li kat metti na de mais ci ku jigen ki la gëna metti
3: wallahi
2: man na dem ba mu ci dom soso dom ji def koy bañ mo na dom ji diful dara ngir juddu de demandé wul ngir ñew aduna ay ñaara ko sekk ba la ci am ci mais nday ji da fay bañ goné gi ndax fi mu jaar ba am ko surtout viol lu metti la man nak dama xef fukki at ñi tek
3: sonaram ki ndax wala ma degut ndax du doomu jilem bu gor la wax lañ non xam nga jigen ñu barki dem ñom ñoo ay won mais da melni doomu gor la wax de
2: mo def lan
3: bay manam doomu jilem bu gor
2: waaw
3: doom soxna sim am tak doomu gor bi mu indi walé fukki at ak ñent mom la borom kër bi sakku gor la sakku de
2: seug me delo na la gadd
3: man kay sank li tax ma xawma fu may jëmati moy la tukalon aduna ci jamono yonent yalla noor lolo del ci wat
2: bu
3: demé tay yow mbirum jigen kan mënu ko wax waye tay bu féké liñ doon bañ ci gor ak gor ñukay wax barki dem fan yi wa bu demé tay ba gor gi saña del doomi soxnam ju gor en tout cas ral ku titul mom xamna né
2: no tit jotna sank biñu démar ma ngi lay wax soxna so am ñaari jëkkeer ci sénégal gi tank moy xet gi rek nit ñi yo dem ba yor jukay bayima su mara da na
3: sax da faatu muy teñu noppegul wala
2: mi ngi dund bi mu ko tekki legi matu ñenti wer mo jeneen jëkkeer ci biiram
3: ndaw si nanguna jël gënan cyan
2: jël nako bay sey
3: xam nga fofu amna tem buñu fi indi aljuma bi yaakar na ne seigne moussa yalla nako yalla defal fex bam ñew ñu and ko
2: inshallah
3: dañuy wax ne imam bi yoy imam amna ci responsabilité
2: si
3: bu fekke nak lajna bu fekke laaj na ñu wax ko ne amul te ñamay laaj lu graw nga wax na sonna
2: yow ba moy baye nga ni gune jigeen ni
3: lu graw nga wax no li nañ ko baye bu suba ñu ñew ci inshallah
2: ñom ñoy fasé yi fi ñu tok ci senu sam
3: nan ko baye bu suba ñew ci te defat lolu dinañ ci waxat leg li leen wone fim nek ni wax deug yalla adina tukki na te demagul
2: wallahi lazim
3: parce que lepp luñ la doon wax ni la ci mandragam yawmal khiyam mandragam bis penc mbolam mandragay yontu bi sasam waxon bo demé nang koy gis fim nek ni tay bu démé ba goor mëna jël xalé bu am juroom benni at nga xamné dañ né bu amé ñaari at yow mi way juroom goor sax warato ko fop té fekk amul dox sen digënté waroko bor yow mi wajuroom bu dé ay xalé goor lañ bu amé ñaari at ñett at ñent at ak jigen buñ bok fu nekk donte ñoo bok ndey ak bay tay ñu dem ba nit wara jël xalé bu am juroom benni at di séx ak mom bamuy wone lor lolou kuñ ko waxone bala li di am nit mënu ko xalat waye li amat tay ji goor dem jël doomi soxnam ju goor señ bi fan la nu jëm legui ba paré nak legui xam nga barki dem tawba nga ñew nit ñepp jaxla nañ mbeun meek yoyu mais man dama japp na avertissement la dé
2: ci lu wër
3: parce que li tax moy fuma ko tek moy du lumay ñaan dé dédé waye li nu alcorane jangal ñu ko ci histoire ñu wess won ba ñu démé ba fétérlu ba défié suñu borom ki ne ko yaane ji goor ak jigéen ñoy and ñu ne ko defuñu ko légui ñun goor ak goor ñoy and jigéen ak jigéen ñoy and fan la mujjé ak ñom mais ndax lolu amul ci suñu jamono ji motax fim nekk ni waxna ko barki dembu ñi wara wax ñepp té mëna wax nañ wax budé buñ leen déggé dañ koy def baxna buñ ko déggé buñ leen déggé buñ ko defut baxna waye nañu wax té soñé té artu té nakarlu té wone né li day fimu jëm baxul damay dégg na nga nan atti xulo mo gën atti xex ñi mëna ñaan nak ak ñi sakku ñaan nga xamné buñ jaxlé té lima gëna yëm moy réew mu jaxlé dawu dem son kilifa yi wallahi walu tax lañu diglé duñ ko nango def
2: dedet
3: liñu téré duñ ko nango bayyi kon dafa melni dañu dem pour nak leen kon nak li man dé xawmu nuñ ci wara def waye man na jog dé ben man na jog ngir xalé yi ñu sauver leen ñaaral bi war na jog ngir nunu sauver sun bop ndax ku ci yor sa njabot saytu wo leen ba ëlëk ñu dem benen barab bo xamné ñak encadrer ñak yar ñak saytu motax ak ju dako jël ci yow kon li ñun ñep ñoo ci am responsabilité mais ñun ñep ñoko wara xex ndax am nañuy njabot am nañuy dom te duñu tedd ak ñom bokku ñok ñom yenn nek kon
2: te ki kat señ bay dogu mala de man na fe jaare mom tax mako bu faaw mom gone gi ndax bi ciow li amé ci Sénégal ñi ci japp ñepp dañ ni sama ndi jaay mako doon def ak sama rakki baye mako doon def ak moy virus la bo xamné bu la xasse dugg bul xam fan lay yam kon li may wax ni sa su nek ñi wara wax nañ wax kilifa yeet buñ waré wax bës leen dul déglu ba mbir mi ni kët ni joon ñu ni na kilifa yi wax señ mu ndaxa da ngay dégg mu ni xamna né dama wara wax waye ndax bu mo waxé dinañ ma déglu moy mi ngi wax bi wax joté mais dañuy bayyi ba wax ji jall ñu wulbeuti ko ni na wax amul jotuk di wax sa su nek kon nañ ci bayyi xel li jëfiñ ju ñaaw la su marada na sala safilin dal ay bobu tekkeeku na bu baxta ci ñun la tekkeeku
3: li day xamna né melna ni fukki waxtu tegal na ñett minute waye dal mbir la mo xamné waye nak son arab gis nga problème aduna kiko fi indi jamm bi yalla la muy shaytané te xet ndigalul sun borom motax sun borom bugule ko aduna sunu mam ji fi ñew muy adama liko fi indi shaytané la moy xet ndigalul sun borom kon damay wax né ñaaré bu féké comme nima koy wax nonu da nga juk kër fék ku koy gardé ñu ko wax dawkat mu tambalé wax wut si la bul ko moytu waye yow wutil borom kër gi so égé ci mom dana nopi ndax moko fa tek gis nga yalla mo nu gëna xam sun bop li tax mu né budé ñaari goor nañ leen ray xamna li tax moko xam nga légui déjà yaangi wax né xalé yi nga xamné dañ leen jappé ci li fi amone té ba légui sam yi am dañ nañ ñi sen yaay lañ ko def wala ñi sen baye bu ndaw wala nangam yu mel non wa ñooñu buñ leen baye ñu maggé nonu wé ci lolu képp kuñu man kuñu jéko tam la ko dañ la ko def
2: sikul ké
3: té man nañu doon ño xamné bo leggé man nañ doon borom yi daraja wala borom yi alal su baba ñi néw daraja ñew di sax ñom daraja man nañ leena jëfëndiko ci lolu bu dé alal tay ñum dal ñëpp ñu xam ko bagn ko waxagul ken musta jot ne dañ len dal ba amna ci ño xamne sax biñ déggé na ñom ci lañ bok amna ñu dañoo crise ngir jappo ne lu melni wurtu manam ndax buñ baye xel suñu borom amna ñu mu toroxal fi ci aduna moy lañ def nit ñi xamnañ ko bañ xamne xamnañ ko gatché gogou sa giiru lu li ci dess lepp ñu xamne li xamnañ ko waye nak mo gatché yowal xam nga xamne bu amé du jeex té nañ baye xel kilifa yi nañ leen deglu liñ man rek moy diglé ak téré waye li dey amna ci lool bu excé sun borom néna da ngeen sax ci diglé lu bax téré lu bon ñu ne ko bakkañ mu ne ba faawu ñu ne ko ah mu ne bu ngeen defut lool dana egg ci bis bo xamné bu may wacce mbugal may mbugal ñi don def limay téré te yeen téré wu len yeen ak ñom lay bolé
2: wallahi
3: kon nak xoddu ko te bala nga lakalé li nañ ci jog état bi amna ci wal ndax comme rew mi kenn señ tu dor kenn ku dañuy téré dor dañuy téré gañ kenn kep lañ may mu am droit ci violation bu légal moy état té moy armée kon nak ñom ñu yor lolu ñu ngi leen di ñaan loi yi ñu teunk ngir ñu sam suñu njabot gi ngir ñu mëna tek ben place ñi di univers di yak suñu askan nañ ci gëna taxaw li day lu ñaawa degg la lu ñaawa jëf la waye lu ñaaw duñu la ci am rew vraiment don na lo xamne dafa metti ci xol dal ba ni ngi ci waxe sax faaw mbirum nit da ci feñ ndax li beuy may lañ ko xamé won te amna beuy may yo xamne sax fu nit nek duñ fa jaxaso beuy may amna ño xamne fu nit nek duñ fa jaxaso ngir lan warmal sen bop kon nañ warmal sun bop jere jef soxna aram señ khadim xamna kon dañi dik rek ak mbok yi ci an kay legi lol ben rek laj jël lañ fofu mais rew mi tam tok bari na waye da melni tombe biñ jëlone legi jël na ci lu bari ba fu nek ni 10h 6 minutes wax nañ ci pencum ndaw rew mi am nañu ñu wo waxon na kérok bu lé passé né ñi né duñ wuy leg leg dañuy xam yow loolu xam bu ngeen délo ci vidéo yi loolu la waxon kérok
2: waaw
3: né bala ño xam lu tax wuy wuñ xina ño amna fuñ ko tek waye ñun japp nañ né ku yoon wo da nga wara wuy loolu lañ japp leg leg nak ma ngi koy wax kérok Moustapha man na am ñu wo la ñu bokku tan lañ la wara woyé wala wote bi am lu ci dess ba tudna fi lu melni vice de procédure yu melnon melni tay degg na ci ben journal mu wax ne amna ñaari kilifa yo xamne nenañ duñ wujji waye waxat nañ ne japp nañ na ñom ni ngi leen woyé xeyna mo demul nañ wara wote ndax neena wa assemblée nationale ci whatsapp lañuy wote
2: whatsapp
3: amna ko wax lolu lol nak bu fekke loi bi bimi teunk li sunuy loi xena ma nam whatsapp amna waye constitution mom yakana bam yam bo whatsapp amutone lolit nak lu mata chamber la ndax yon mayena ñu meuna wote ci whatsapp ndax nit kit amna droit ne dañ may jox document physique wala convocation wala yeneen yu ñu deme lolu yakana ñi nga xamne ay juriste lañu danañ ñu éclairer lolu pour ñu xam ndax whatsapp rek doyna pour wote wa wala det agit ki ñu wo mu ne du wuy ji
2: te ñom dañoo yoron suñu alal
3: waaw
2: bëgg ñu léral ko
3: waaw
2: ah nañ dem léral ko ñom itam nak
3: waaw
2: wax bu lérul fi dana lér ëlëk defé na mu lér fi mo gëna sédd dé
3: ok xam nga dafa am ay sew sew yu ne ci biir fim ne ñom ñi nga xamné ñom ñëpp lañ jox suñu alal moy ñi fi nekkon ak ñi fi nek bu dañ ñi fi nekkon ñoo leen denkon ñi fi nek tay ñoo leen deg ñi laaj ni tay liñ yor ñoo leen ko jox ñi laaj liñ yoron ñoo leen ko jox mais day am ci sen digënté nak ku ne day am kurel gum fété kurel gi fété nak ñaaré dafa am rôle bo xamné ñom am nañ sen biir muy défendre sen bop ak opposé wu buñu waré opposé wu ñi tam défendre sen bop ak doxal buñu waré doxal ci lool nak day am ay jeu yu ne ci biir yo xamné ñun ñi sénégalais lambda mi nga xamné ñu prêt maîtriser wuñ yenn
2: ñun téléspectateurs
3: merci beaucoup ñun ñi sétane légui day am lool buñ ko déggé ñun dañuy am problème waye ñun nañ ci té rek té xol ba xam wañ wand mu jëgëb tam waye li ñu wax dal moy ku ñu denkon té war la wo buñ la woyé nga wuy
2: wa mo yoon dé
3: waye ñi wara woté tañ di leen wotalo nañ woyé nit ñi niñ leen wara woyé moy li yon wax nañ len woyé ni nañ woté nonu su excès ci ñi nga xamni ñu yoro suñu alal niñ len wara woy ñu woy len ko nañ wuyste bu ñëwé léral liñ len dekkon ñu xamné li lañu ci défal li lañu ci défal li mo ci dess ñun askan lool rek mom mo ci suñu yité kon meleen lool buñ ko amé rek ñun liñ ci bëgg lepp danañ ko maram xamna kon ginaaw tay seug soone wu fi ngir baña téyé kaddu lu yagg sonaram budé ci yenen tombe yit am nga ci lo ci sétlu won wala mel nonu
2: wujji ma dégg ñuy xex ñomit war nañu yew de jigeen ñi ne ci kër di rayanté
3: ah sonay kon ñom ñu ci problème yoyu
2: ah dégg na ko ci journal bi xawmo fan ban dëkk la waye dara jaru ko
3: lool mom jigeen ñi la mom
2: ñu nakay xam nga
3: dem waye ndax tam borom kër yi jaxawul leen xam nga leg leg tamit
2: mais ño wota nak ñuy jaxé
3: doguma la né mais leg leg tamit nga gis ku dem di wuti ñaarel wala ñettel moy tas kërëm dé
2: wa jigeen
3: ndax day yatt jabaram jam baye kërëm manam jël lepp wone dal ku bon la manam am ko nu ko étiqueté no xamné ndaw si bu ñëwé lolé indalé
2: wa légui jigeen ju normal sax
3: lolou ñun goor lolou ñun goor ñokay def
2: jigeen jom fulla wota nak ñu yak jigeen ngir am ko mom
3: lolou dëgg la
2: am golof né na saanu yi dem di ñëw xottu gëta doyna ci manam san wo xamne boko yobbu ñindi watal lako xotu geta doyna ci
3: deug la
2: moy ke yak na la ngir yak na sen nawle ngir am la wa xara sa bes
3: ah bu la me day yak
2: bu beugé benen day dem fofu yak la yitam deug olof neena san bi dem di
3: ñoy koy xot mais yeen ñu yakal de
2: ah
3: yeen ñu yakal de
2: ah jigen ju man jigen ñepp la koy conseil goor guy fagu ci soxna ñew di yak kam ba ci keur ga dawal ci ba ngay amitan
3: mais yeen goor ñi pexé mom day daple ne mom
2: te goor gu ni di sax duko def ba xalal ki nga yor benen bi ci top ñi fekke je buñu gattum xel bu fokk ni goor bu joge wuti soxna rek bëggatul kim bakkaram
3: lolot bobu secret mom baax ko soxna
2: lol day am da ngay fokk ni bëggatul
3: parce que damay dégg ñu ci bari di wax naan bi dara dul dara dem na ba légui nangam kër gi nangam manam dal lim defoon lepp mu wax ko wone ne mom bëggato ko mo tax nga wuti keneen ñom té pourtant dañuy faté nak né yalla bam né ben dem na ba amna bu fa égué ñaar parce que yi ñuy wax aussi tamit ci yenn yi tamit leg leg mu am ay problème ko yini de nit ki bëgg def waji takki nga nako du ci dal té man ko té mu wër ko ndako bëgg def té man nako def leg leg takki soufi ak yoy man nako indi ci gaay de
2: lool dal lima leen di conseil moy yow miñu ba ci kër gi wuti keneen bul japp ni dess la bëggutul yow miñu indé bul fokk ni bëggutul ko baye kërëm man na la bëgg wuti benen té du ci yak dara
3: deug la
2: benen bi ci top nun jigen ñi ño wara yew goor ñi dajeetum ci mbedd yi di mbeukante ko dooren nak jigen
3: walu dede
2: wali tax ñun ñu diko def ag ci de rayante ka sotante ay dewlin
3: non li mom fokk na ne soxna yi daf leen reeron
2: benen bi ci top
3: del ci watal nga ne goor ñi dajewu ñom
2: da nga gis benn goor di door dajé sa morom goor di dooren tay kurbañ
3: pourtant la nga bëgg nit keneen jël ko
2: han waye du la ci fek da ngay dem mu set lenen
3: machallah
2: legi nu tax ñu ne ci keri di xex ak xulu té bu jëkkon mag ñi daan boole ñeenti soxna ci kër té seen poche boko lamé juroomi dërëm du ci né du ak josu kay ak gura mais jamm nga ci kër gi
3: machallah
2: ki jitu ci kër gi da naka nday lay doon lepp ci loxom lay jaar mi jigeen sañatu ñu sax nga yëkëti alal jaaré ko sa loxop aaw mu sédalé té aaw buñ ko wax moy ki la aaw ci kër gi ki fekk ngay défal sa bop lepp mu ñëw nopal la ci loola
3: ah moy aaw
2: machallah la aaw ki ñëw top ci mom na nangu ñu jitu ko amne kalafa jitu kalafa muju mo la gëna xam la fa nek
3: deug la
2: nañu nangulante jaratul xex jaratul xulo
3: machallah
2: uji bokku wër sax rek la nañ ko rafetal
3: machallah
2: mom dakuruma jigen di xex xulo ndax goor wax deug neex yalla
3: desan
2: nañu jamalante sun bi rek ab tol la ku ci na aw dig nga ci am fexal ba bu so dig bu boy
3: machallah jerejeuf soxna aram fexal ba bu so dig boy lolou yakana fi tuba yom na fay jangale nañ len delu wat rek digen soxna jara soxna anta ndjay soxna fatou isa diop ñoñu mom ñoy reference yi nga xamne bu ngeen fa delo yi mom da ngeen ko meuna dakal xamna kon dañuy dem rek ndax fim nek 10h tegal na fukki minute ak ñet dañuy dem nak jël li nga xamne mom moy jotaayu ak muy keparu mak ni seigne khadim
6: da ngay fexlu ni na ci mbar waye mbar yi du mu baxone mo xam dañ na mbar mi moy mbarum plan manam ndax guddigi li ci gëna bari dakoy dox dakoy dako danako dox ci bir dekk bi ga waye danako bag ci kessi danaka fim ni kessi lamuy bari bari bari bu don da ngay ñun nga xamne leg la dañu da nomé ñukoy soxatal tokor bi nga xamne garab yi soxan yi ci tokor bi dañ ko da soxat bo xey fo kess go jaar da nga fekk mu jaar ta ko tankam garab buñu soxal bu ne dana fa ni ni dal bi ba xam manam ni nga toy ba legi wala ni nga faté soxal nga xamne bu ko woké mo dana la jinju ni la kat xamal ni garab gi yegg na ni gi soxatuñ ko waaw nga xamne lolu ci lay yenn ci lay faran danaka lolu lepp danaka rek day tek tane nuru gum nuru suñu tuba ñak gestu gi togi djublu penko suñu sew du dox manam gestu ni ak ci loxo yi lepp du doon birum ndaysan waaw ku set aw lamiñ la wan tam na teunk ay wax tam tan diko xam manam limi wax jawamihul kalim lay doon waaw ba nopi nak di lu yom xam ñaar du wax na wax ju law lawi bari sutura lol lu manam nim bari ay téré ni la la manam suturalé bu xamé dang koy nubut waaw dikoy sang yi ngay deg yépp nak yépp lo ci deg rek ci dikoy sang ñu ci sun sang waaw manam baña safa ko la sof baña togn baña fayu nga xamni faw hululillahi ci la lay xop manam li yalla yi téré mom ci kay def lu nonam mu xop la ci ba nga xamni xop na la wala yalla yi digli nangu woko def mu tang ci ba nga xamni tang na waye yakal ko ni rek mom duko du ci danon ma ngi len denk ñet jiim di len téré yar julli jekki jang deug aw ñam deug waxtaan dama len koy téré deug aw ñam deug waxtaan dama len koy téré ñom danaka mbir boko miné do xam wilaya gi waye suñu soyu bu li dajé won ci jimum ji juroom ñaar fukki yo xamane mënu ñu ko ci nim koy défé par len gëf leer ndax lim ndax bam da jàngalé nga xamne bobo moy joon joon jàng mi amna jamono nenn moy bindal ñi am suñu ñep ci loxom wax suñu la soy bi gep moy la bindal ci loxom par ba suma ni jeex nga xol lol lim yagge ta lele nga bind ci ñaar fukki kuy tari bind ci am ngay tari na fay kay nga lay bolaté waye kuy tari bind bu yes ci mom ngay tari mbeqi mo koy diglu andi mo koy tibaté dakk ji mo koy jité ta responsabilité kër gi yépp ci mom la waccat manam fo jëm ya ko mom ngay taggu li ligënti ko ci mom lay ligënti ko ba na nga ni fi jot nga xamni manam légui onsert jot ci guddi mour keur gep teccew yi door guiné ay téréem nak fasiyéné nak ci tambal li liko waral ci bëcëg way suñu soy mo lañ kum yar ci waxtu wa muso gis ak téré ci loxom bëcëg lepp ci nit ñi la koy dello jangal bu ne diglo yër xol ke mbeddi may dama jëri diw jaar na né nga xamni dong yi dëkk bi li ñi bari bari xamé nañ ci di dongal fo jaar ndaw dab lañ lañ suñu neen nga ñew mu lélé xamal nak ni loolu dunduk dama adama kessé nit ñi ñepp ku ci yëndu won ak ngenté loolu la ñor ngenté la taw la wax ba mini da nga wëri fo nopp mom muy jankonté lu toll non war na ci fi ki wër di fi bo lek liko war ci gagne lu mu gatt da na leen jox fa wëri minute bu cëk ak fa wëri minute ngon bu dut ébét na magal bu ne nga ni ci jëté nak mu taal ay sondélam bu ko défé ki tudd fi wétam bu dé ko melni suñu bu wala gumba la leg leg mu ne ko ruk mu jog mu ne ko dama yitma ci barab sangam téré sangam nga xamni ci lolou lay fanan ak a werd ak a tassab ba yete ñeul jot mu raat suul ak demb gi ci beccugo tay bi ma lam leen dimu mu delu wat ci bu gentu so mu delu wat ci lam leen nga xamni ko fa mësa fanan ci manam ci tidaage ngay fanan ndax mom du nelaw la ba nga nelaw ta bobu ñu mu koy def lu ay ñaar fukki dañuy am fukki at ak juroom mom juroom benn fukki at jëm kaw bis bu yalla sakk ci lolé ni amul fu muy tukki amul kër gu muy dallo amul bis bu muy dugg xalwa amul wër wu nañ ma may bis bu yalla sakk bu la wëré na suñu soyo nga ci kaw soos ci xamal lam da def ci 8h suba bu la 8h fekke fi xamal mang ci lam da def 9h xamal ni bu 9h jotté mang ci lam da def 10h xamal ni bu 10h mang ci bu jënd bi so man la wat ci yalla ni ma cruise ma ko tire bu demé ba melni da jeexu la ilaha illallah ji may wax mo koy delo ci nga xam lay mel da tit lu yeungu mu ni
7: jerejef serigne Abo Gueye jërëjëf Serigne Khadim xamna day liñuy wax né alcorane dafa am ñaari fan benn bi day xuppé benn bi day bëglé mom yonnati bi alayhi salatu wassalam basiran wa nasiran joju muy bëglé ci ñi ne ci li yalla diglé lam leen di jural su ëllëgé xuppé ci ñi nekk ci li yalla téré la leen di xaar bu fekke bayyi wuñ ko tuubuñ ko ba dé Serigne Sooy bu dé mel na ni soxnaaram ndekete li tax asamadiyé juddu ci man sama gis gis ku xol ki xamné lu melni warna am benen bi moy kiko amal bokku ci ñi meññ bu defé li mu def ni du doon kéman waye lima ci jëk jangat rek

0: lolo nak nga xamni mom la daara doon def ci society bi daño dem ba jamono ñu bëgg ko xagn daara ngir japp ne intérêt xalé bi dafa ëpp ci serigne daara bi ñu bari bari daño japp ne intérêt daara bi intérêt dongo bi dafa ëpp ci serigne daara bi ñu iñané ko serigne daara bi motax ñu soxaré yobbu xalé yi daara lolu la mag ñi daan wax naan ku iñanté wasin do yonne aw do yonne ku iñanté wasin iñan soxor bu la té am dom da nga bëgg yonne mutala wala bok bo dé yonne doomi jambour ngay yonne bo dé yonne mané kon doomi jambour ngay yonne aw man duma am dom ndax lan dama iñané nit ñi di ci jariñu dama iñané nit ñi di ko yonni bo bu la kiñan gogu duggé ba nga baña am dom mbokk mi kon yow kat jappal né bo bëggé yonni doomi jambour ngay yonni wala do yonni motax mak ñi da nañu jima gor gorlu ci sonu ci senu njabot ngir ñu yor melokanu julit té moy melokanu mourid sadiq yobu xalé bi ci daara ñu jangal ko yar ko defar ko bamu mucc ayib ñu delosil ko bayam bo gisé sallallahu alaihi wasallam ni mu bëgg koy jangal qur'an ak yiw wi nek ci alqur'an ak njariñ li nek ci alqur'an ci yaba joju kuko iñane sak njabot ba tax nangu woleene yonni wala yonu woleene yobu ci daara ja bu ëllëgé kat yow mëno bok ci ñi nga xamné noñi alqur'an di tuddu yow da ngay raal seen sababu baxam te sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi moy ki jang alqur'an ba noppi diko jang ki jang alqur'an ba noppi diko jangalé waye day serigne daara bi nga xamné dafa samp daara tarbiya ak tarqiya ak tasfiya ngir di dimbalé ki nga xamné woor na ko né mom bëgg na bu ëllëgé mu mëna bok ci ñi défa société bi boko iñané xey mako dong bi xeyal ba nga iñané ko la dong ba def ci waar wo kon lolé lepp yaakar na né day bok ci li nga xamné day déllu ci waat ci yow mi nga xamné ya iñané yobbu sa dom ji ci daara ja makumi mbaay nga ni dongo daara ci liggéey bi nga xamné ci lañ koy nawé dongo daara yitté ji sëriñ bi def ci mom ba bu ëllëgé mu nekk ko xamné ku société bi soxla la loola kat day mengo ak ñangalem sëriñ Touba Khadim Rasoul sëriñ bi néna xalé fiek muy am juroom ñaari at bu feñé jamono baba muy am juroom ñaari at ku ko fité doon bour man nga dajé bour parce que fofu xalé bi lenn dong la yitéo muy neng nengal naxtan ayo nenne ak ngir bañ ay joyam kon fofu xalé bi doon fi bour fari fi mi feñ jamono ba fi mi nekké juro be fami amé jurom ñaari at muy 7 ans baye
1: 9 Touba 28 jano ak keur serigne Murtada Mbakem serigne Fadilou Mbake
2: yutaymul fal sarul bayti mahal wadi
0: dina ngeen def bokki ñuy jéglu baaxa baax ñu ndé soat adat ak yeen kon ci liggéey bi kon dama wax né xalé bi bu amé jurom fi bu feñu jamono bu baami am juroom ñaari at boko fité don bour man nga dajé ak bour yow wajuram bo fité don xalé bi bour man nga dajé ak bour yow wajuram ndax ci jamono yi xalé bi soxlu wul dara loolu diko topato ak diko naxtaan ngir tout tank bi mu don serigne bi ne bu xalé bi amé juroom ñaari at yenen juroom ñaar yi ci topat yenen juroom ñaar ari ci topat nga xamne kon boko bolé day daal di mat fukki at ak ñent digënt bobu sëriñ bi neena bu fi xalé bi bo fi défé xalé bi bur waaw bo fi défé xalé bi bur dajé bur kon dang koy xañ nguuram nga ko joxon ci juroom ñaar atami jëk juroom ñaar at yi ci digg bi dang koy xañ nguuram gogo no koy xañé fofu nak ngay jëkënte ak mom fofu nga koy défaré fi ne mak mu ne leng di def ak mbon jang ko lumitari la bamuy xale la ko jang bo xasse am juroom ñaari at ñu war la yobbu ci dara war la jangal war la yar war la ye war la dimbali waye lolé lepp day amoko defaluñ lako ah la ci tek rek moy nga daldi nak fetirlu daldi nak bëgg doon magum lëm lolou lañ wax na xalé bu te kon juroom ñaari at yoyu ci ngay profité wo pour défar sa dom ngir mu wara nek ki nga bëgg mu nek ko juroom ñaari at yoyu ci ngay gor gorlu pour sa dom mana nek ki nga bëgg mu doon ko waye bu la rëccé pour nga défar ci mom dara ndax day xalé bi day dëgeur day jafé xalé bi bu am juroom ñaari at ci ngay jëkënte ak mom fas ko yene defar wala bu amé juroom ñaari at ya ci top ci ngay gor gorlu fexé ba xalé bi dem daara fexé bañ defar ko fexé bañ jangal ko fexé bañ yar ko fexé bañ yé ko noni ko serigne fallilou don misalé deg ngeen netali bobu siwna mak sama mak bu bax ji di cheikh modou mustapha karim nu ndey sunu bay tier nonu jangal bañu ne ar waye sunu bay tier nonu yar bañ ne neur waye sunu bay tier nonu ye bañ ne jar ndegam domi seigne touba man wax lolu deg ngeen wax joju ah mak sama mak bu bax ji di cheikh mustapha karim sunu bay tier no monu jangal bañ ne ar sunu bay tier no monu yar bañ ne neur sunu bay tier no monu jangal monu ye bañ ne jar monu ye bañ ne jar kon da ngay deg ni yar bi njang mi ak yar bi lu ci ne lu am solo la ci doomi julit bu tolle ci jang nan ko jangal bu tolle ci yar nan ko yar bu tolle ci ye ko nan ko ye kon juroom ñaari at yu jëk yi dafa laaj neexal dafa laaj itam jappale ko waye juroom ñaari at nak yi ci digg bi fofu mom dafa laaj taxaw way bu ma seuk bo xamne ku ci ne war nga koy bayyi xel bu baakha bax fofu nak lañu defere xalé ngir gedd entre ba ca nek ngir gedd man ba ngir gedd ban neexu jakarlok mom nga yoyé yépp lu ci né nga nangou ko won ginaaw ngir bu ëllëgé sa doom mëna bok ci ñi nga xamné ñu tuddu lañu kuñu défar la kuñu yitel mata señ bi né juroom ñaari atam yëk nang ko neexal ndax bok fi té doon bur dajé bur juroom ñaari at yi ci digg bi bok fi défé bur nak man nga dajé bur bu xalé bi recc nak ci juroom ñaari at yoyu légui nak mom responsabilité moy duggu motax mo na juroom ñaari at ya ci dess nak mu ñettelu juroom ñaar ya señ bi neena fofu mom bu fi xalé bi defé bopam bur mom moy dajak bur ndax bu boba day fekk na mat na seug nak day fekk liñ war def ci mom parana wala bok waxtu wagn ko waron defé romb na day fekk buñ ko waré jangal nañ ko day fekk buñ ko waré yar nañ ko day fekk buñ ko waré yé nañ ko day fekk buñ ko waré xamal nañ ko ndax juroom ñaari at yi ci digg bi ci la lol di amé juroom ñaari at yi mujj yoy nak suy ñew ta fekk xalé bi jangaloko xalé bi yéroko xalé bi yéwoko ci adina day dal di doy war fini bo jangalé nit te yéroko yéwoko defar nga dof rek waye fini bo jangalé xalé bi ba nopi yar ko ba nopi yéko koko da nga defar ab société ab entreprise nga tabax yow mi wajurom da nga tabax ab entreprise mom nga tabax lutax mané yow mi wajurom da nga tabax ab entreprise moy xalé bi nga xamné dang ko defar fu jamonom tollu day sét yu bax mu necca sét lako wor motaniko bu démé nak ba am juroom ñaari at yi mujjii ta jangaloko yaroko yewoko fitna jo dégg mu nekk ca fitna jo deg mu nek ca del sentu juko upp dole ndax la waron ci mom nga defut da nga japp ne da nga am say responsabilité ci mom fek da nga daw say responsabilité ci xalé bi da nga daw say responsabilité ci xalé bi nako dawe moy biñ ko waré jangaloko biñ ko waré yaroko biñ ko waré yeyo ñi ngi tuumal recessus yi ci jamono ji ñu toll ñu bari naan recessus yi day yak nit day yak na xalé yi nangam ak nangam et cetera fekk na la yak xalé ya du recessus yi dafa warona jitu recessus yi amna ndaw ño xamni bo len tejon ci ab neek fu mu wiré internet bi dox do ko bet mukk ba deg ko muy def luddut nona man na la ci citel ay tour yu ma xam seeni borom ma ngi siyaré bax sama jigen soxna ramatoulay jenn di domi soxna mam isa mbacke njitul federation en lu café yalla yalla guddalu fanam yalla yalla may ko werr man na ci cité itam ko xamni gem naane xeyna buñ dekkulit gem naane melokanam joxna mané lu jamono khat khat ak lu wet wet wet amna yaqina kulti bu werrne ci liko rek la nek muy soxna aram mi nga xamne yalla dogal mi ngi yengo ci kër gi di asamadia amna ci gor ñi ko mel seigne khadim mi nga xamne mom buy dox sax ya nga deg fum ne ya nga deg muy wayento ay khasaayit ñoñu nga xamne defar giñ leen defar takale leen ak yu ak bax ba ñimeetu ño dundu dara ci lu bon fo leen fekk banexu bax di dugg ci ni xol di neex ci seeni xol seeni xel diko xalaat seeni lamine diko tuddu ñu mel nonu ñoñu kat resources yi baxu ñom mënuma ko deg ci ñom ndax ñom internet bi lañ ci jëlé moy jangalé lañ ci jëlé moy yar lañ ci jëlé moy liw ndax liñ wax adab té moy yar dafa bax ci nit ki té manes nako amé ci mandarga yu bare bare bare surtout rawat né internet bi ngeen bëgg bonal lu lepp bon dé ndax bo démé ci internet bi tapé légui nga gis Asamadia TV Asamadia TV légui nga gis ko bo duggé ci site bi do fa diggi mukk lu neexul yalla do ko fa gis la nga fay gis lepp lu neex yalla la njangalem rasulullah njangalem cheikhul khadim et cetera njariñ yiw yu bax yoyu nga xamne serigne sohaybu serigne abou samane bakay mo serigne sohaybu mi kilifa ak liggey bi bo gisé limi publier ci ay salatul ala nabi yu ñu war di def muy jariñ limi publier ci aw yu kenn xamut numu tollu kon yow bo bëggee bonol internet bi jappal ne lañ cey def bon way internet bonut ka cey def lu bax kay internet bi mom bax na ci mom lolu nak xalé bi la bu fekke ne bimu tole ci yar yar nañ ko jangal ko bam ragne lu bax ragne lu bon ragne kimi andal ak kimi waxal ak ñimi fréquenter ak ñimi jëfandiko ak ñom xamne addu bak raqiban ci mom ñaari malaika nga and ak mom mu gem dundu gem de ni ngay nelawé ni ngay nel tedde sab lal di nelaw di yewu di ndekki di def lepp nga gemene non la dundu amé non la dé amé ndax barki dem yobbu nga nit ci barab ya wala tagene la diw te yéne fi bokko nek nga gem ne da ngay dundu da ngay dé yow mi gem lol gem ne yalla bolé nak ñaari malaika bo defé lu bax ki bindal la bo defé lu bon ki bindal la yalla mi la bolé ñaari malaika gem mut nelawut dajeentewut mi ngi lay gis mi ngi lay xol lu nit ñi bari bari niko seigne sohay bu bindé ci téréem bañu xortu ayni fi tam yisil bahdi lu nit ñi bari bari seeni ciow seeni xalaat la ca seeni xel sax yalla borom subhanahu wa ta'ala yegg nako gis nako xam nako bind nako te bes dina ñew yak yalla kep ngeen wet ba nga def ni yow kep la yalla bindon julit bi bayyi xel lolu te xamne ruh gi saxal ko ci bopam ak ruham jox ko bopam yalla mi lako joxe sak lu lepp dik ne bu jote bi sangam buñ ci agge dina ko jël ba nga man ko xam waye mum sakal nako dik bop bu ci agge dina ko jël kon yow mi nga xamne da ngay dund rek ci kaw suuf te xamugo kagn la ak fan la ak nan la lila war moy nga gor gorlu xeyrtal sa bop ci ak bax lila war moy nga gor gorlu xeyrtal sa bop ci ak bax watandiku lol wax ju ñaaw man kan yu'minu billah wa bil yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut bayil yaqdar jambur bul qas nit bul wer nit mandul ci ayib nit ñi lako bind kat waxe li jentil sa ayib ta bayyi ayib jambur ndax ayib judul sa ayib joju ayib dula lor mbok mi yow mi deglu sa radio Asamadia FM ci 102.9 ma ngi lay nuyu wat bax dila siara dila jajeufalat bu baakha bax mbok mbaay yek nga ni yar bi ak teggin yi buñ koy wax ci nit ki dañu xamne dunduk adina lu yagadi la dunduk adina mbok mi bul japp mukk ne adina keur la bari waana ko fatte bopam leg nga gis ko xamni dolem dañ ko japp ak wërem ak manam muy dignité ke fa gub deñum faté néna yalla mi ko bindon wutal ko ab dik té amana perkal bañ ko wara sangé esine bakoy liggéey nopi na ca bañ tek perkal ba ci marché bi diko jaay bala jeex mu jot ci walam mbok mi ñaar tanit lañ la taggé ño xamné da nga dimb rek dikenta ak mom dimb rek waxna ma nangam dimb rek romb na ko place sangam ah mom xana febur mom dim bi moko mujjé gis lu ko waral moy al mautu yati baqdatan de ci mbettel rek lay ñëwé de mom ci mbettel dong lay ñëwé nit no fu nit tollu di dund rek nit mom tollu na fa de at yo am di dund at yoyé nit am nako de nit am nako de waja hatakartul maut bil haqq salika ma kunta minhu ta'id ala kulli alin mom gina yalla dig niñu ko tan am lolo waral ñu profiter wo di defar nit ñi ndax fele ñu jëm ëlëk muy dunduk alakhirah dunduk yamul fenn té lu bax du fa doy loko fagul lu bari bari doyut gor gorol bu baxa bax mbokk mi dimbalel sax njabot ci niko sun borom waxe won sallallahu alayhi wasallam fegalal sa bop sa war ak sa wa keur ak sa njabot kon yow mi kilifa njabot gi ya wara gor gorlu tege ci aw yon ba jekk moy yow kilifa gi yow mi yare da ngay yaru yow mi jubanti da ngay jup yow mi defar da ngay bax yow mi ñodde da ngay xol yon wi nga jaar won la su paré nak nga doga andak ki nga bëgg defar ki nga bëgg yar ki nga bëgg womat ki nga bëgg tek ci aw yon ngir koko mëna bax su baba nga mën ko tek ci yonu bax mbokk mi bari na ko xamni ndaysan day dugg ci ay mbir di ci bari ay jafé ngir fam ca wara jaar la xamut lolo moy bi nga wara jang luñ la bi nga wara yar yaruñ la biñ la wara defar ken defarul la fini leg nga rom nit ko xamne dañ ko defar da yaru nga nan xolal diw cim day cheikh de ah kay cheikh lu mo gën bon lu nak ah cheikh lu kat nak mo gën bon lu mom bon lu mom moy yes mom nit ki ma romb di cheikh lu xam nga cheikh lu moy cheikh lu bon cheikh lu lu bon ginaaw ya dem nga bay cheikh lu lu bon amana bu yagge man nga cheikh lu bon gor gor lu ci rek cheikh mom du cheikh lu bon rek ah fo fek ab cheikh lam cheikh baxna fo fek ab cheikh bu cheikh ga deggo rek lam cheikh baxna ngir dana cheikh lu bon cheikh lu

0: fan mo sañ soin bu
1: moko mom mi ngok asamadi fm wallahi wallahi wallahi ndaysan amin amin bazir jere jef amin amin amin amin borom de ko beug lu bax la wallahi ndaysan wallahi ndaysan wallahi bay sheikh jere jef ndjay jere jef koko serigne cheikh ndjay la diñu fele ci touba ndjahay nonko ni bax diko siara di ñaan sa borom yalla guddalu fanam yalla nako yalla may wër ci barke serigne touba khadim rasoul mbokki ba leg man gene and ak ñun ci 78 119 69 82 ngir ñu waxtane yar ak teggine ndariñ li nga xamne amna ko tay ji ci la dik xayna jomul benen yon dañ ñok yeen ci yar ak teggine ñak ko loranga gi nga xamne mom la la mëna may xamna dafa melni ñu deglu wat tuti serigne khadim gueye dessone andat ak
2: ba de ka salam ba ak serigne basirou

Mam Serigne Bousso. Sunu mbokum talib itam diko bax ndax wax deug yalla pass pass bi nga xamne amena ko ci bir keur Serigne Thierno Bousso jambaari mam jaar ken manuko waye may siaré bu bax soxna mam Issa Mbacké njitul federation en lu café momit diko bëgg lool soxna jaara waye itam jëpp moy leguel Serigne Touba ci tol bi din islam nga xamne mom liñ do wax legi rek ci la ne muy serigne dara la ndax day jangale alquran nako ma am ya don defé day jangale alquran di yare di defare dembu rek amna lan nat ay dongo yo xamne ci daram lañ mokale dembu lañ len don teel bañu tari ba mokal ba nga xamne insha allah taala seeni neexal rek ci dess bis bobu sa yu ko jappé insha allah dañ ko yaatal ba bokki talib yep deggu ko non koy siaré baax baax di nuyu serigne cheikh fall mbawor mom serigne ali fall mbawor diko ñaanal fonu gudd lol wanda weer momit xam ngeen mi ngi waccay gu am solo muy ñaanuk serigne ali fall mbawor bi momit non koy ziaré baax baax di siaré serigne mustapha fall mom serigne cheikh fall mbawor di jeewriñ ci serigne mustapha mbacke mom serigne saliw momit non koy nuyu diko siaré lu baax baax di siaré bokk nek ci marché occas bayiwun kenn sama nijaay cheikh touré ma nga fofé ci marché occas ak serigne touré di sama doomu nijaay momit mo ngi fofé ci marché occas non koy nuyu diko siaré di siaré bu baax baax bokk nek ci touba khayra di siaré serigne bassirou mbacke mom serigne modou bousa dieng diko ñaanal fa nu gudd lol wand ak wer waye di siaré domam sama xarit sama serigne abdul karim mbacke ibnu cheikh mohamedou bassir diko ñaanal fa nu gudd lol te mo and ak wer di siaré bu baax rakam cheikh mohamedou fadal mbacke ñom ñi ngi leen di nuyu leen siaré baax baax mbokk yi mi ngok sen émission spéciale la ngir ñu waxtane yar ak téguin ndariñam waye ñak ko lorangem lolou benen tombe lay doon bo xamni ëlëgë dañ ci ñew waye tay dal xalé bi am yar lu mu ko mëna jariñ xalé bi ñak yar lu mu ko mëna wañé yow mi bëggal bok ci émission bi mën nga woté ci numéro bi 78 119 69 82 ku ci woté rek sunu bokk technicien yi daanu fexé bañ mëna déggenté yow inshallah kon mi ngok 78 119 69 82 ngir ngeen mëna and ak ñun ci seen émission spéciale waxtane yar ak téguine ak li ma def ci njabot gi su ko defé nak ci lifé yi li ñu wax parents yi muy wajur yi dañ ci am responsabilité ci la doon bëgg ñew ak yeen ci xalé bi nga xamné waaji yi nga xam dafa nek ak bayam ci biir kër gi waaji da nek ak bayam ci biir kër gi bayam magat lool mo tak soxna takke fa ko neex ak ka ko neex muy ñaari xalé yo xamne seenu ndaw kenn defaru len bañu nek ay magi jëm yalla boole len ci biir neegu sey ñu am ben dom bu goor yobbu ko ci daara ja bi xalé bi deme jangi yaru defaru delu suwat ci keur bayam xalé bobu nga xamne mom lañu yobbu won mu jangi bañ defar ko ba señ daara bi nopi ci mom bi mu diké mom mo dresser kër gi mo jubanté kër gi mo len defar ci gan anam xalé bi da ñew fekk bayam jël mamam ber ko ndax soxna ci moko ne sa baye bi kër mënutuma dëkk mom ndax dafa salté suma amé ay gan duñ mëna lek ci wétam duñ mëna nané ci wétam dang koy luyel appartement ñu yobbu ko fa lekkam diko fa fekk nanam diko fa fekk muneko wax nga deug nañ def nonu biñu jëlé pa bi ber ko seen doom ji jangion nak mom bimu ñëwé ñu dal li ko né bol bi kat sama mako mom ci lañ koy tibal añam ak réram ak ndékem légui nak yow liñ bëgg moy nga diko yobul añ diko yobul rër diko yobul ndék mu leen bax lool dina ko ma sa mom waye bi xalé bi démé ba wara yobbu nak añ bi ak rër bi bu démé day xaar ba mamam lek ba nopi mu lek ci dess wa bu nan jotté mu xaar ba mamam nan ba mat nopi mu nan ci dess wa bu diké ci kër gi day raxas bol bi bam set wécc kenn nak duuy ko ci bopam rek dal li tak bam deugër dem acc ci kaw fu bax mom xalé bi nga xamné dafa jangi won bañu défar ko bayam bi nga xamné nak mom jut wona jaar ci daara kenn défaru ko mom mo ber bayam fele mom waye da tok ba yak mo ne dom ji yow dal gis na ne sa mam fonk ngoko muneko ndax lan muneko dama gis bolam bi kat ba nga ñewé ba légui ni mi sété da wuri sété té dama gis it

da ngay ñew topato ko boole ci kër gi mom do nga ci fonk fonk koy tek sax bokku ta fi ci tek boole kër ci motax ma xamne ko fonk sama am nga muniko dedet bay man yow la fonk de man sama bay la fonk muniko ah no fonk sa bay ba tax nga def li man ma ngi ci kër gi di muniko dama bëgg fi sa am tollu ba nga ber ko bo fi tollé buma la béré ñu lay tibal ci bool bi mu xamné dom ji wax na ko deug mu dem jëli bayam indi ci bir kër gi mbokk yi kon yar lo am solo la ci nit digg digg ñu yar nak moy li nga xamné mo jafé acca mbokk mom rëcc na légui kon kenen ci 78 119 69 82 78 119 69 82 ma ngi nuyu di siaré bu baax serigne bassirou amar nek fele ci mbacke wala ndam daru alimul khabir nonko ni diko siara diko ndokel di siara sunu jeuri ni serigne koso sey serigne koso nonko ni diko siara diko ñaanal fanu gudd lol te lepp and ko guer di nuyu mbolam ko xamne rek yaangi deglu radio asamadia ci jamono ji safari mbacke touba yi nongi leni siara bu baakha baax safari tata yi safari biji waye safari taxi itam kalando yi ñom ñep ñongi leni nuyu di len siara ba ci sax ñi nga xamne ño yor transport bi nga xamne yeengu ci walu saret ñom ñi ngi leen di nuyu di leen ziarra di leen ñaan rek li leen señ bi bëggal ngeen bëggal ko seen bop li leen señ bi bëggal xam nga day dugg ci tembi noxtan legi xam nga yor aw fas sarse ko bam diis nga taxaw ci kaw yor xir di door fas way daw ngay door fas way daw mak ma lox nga sanni koy loxo ba nga janniko lolu tamit da melni ndaw luñ defarut moy jëfëndiko non liggéey ci ab saret baxna waye amal yermande ci jur gi nga yor amal yermande ci jur gi nga yor fas ak ni doole ji bare fas ak ni doole ji bare bu as nit mané dem ba takko ab saret yek ca kaw di door war nga xamni du sa katan du sa man man nimbalul yalla yalla la ko téralé kon delol xel yalla lolou mu la téralé nga jox ko ci worma yeeremal ko jur gi nga tak ab saret nga yor di door rek dawal fasoy retete rek dakay bi ci bir dekk bi ag ci ñor sareti mbam bi jël seeni mbam di ci def nak sudu nona ba mbam yi jëfëndiko no xamne kenn xamul lu mu doon ci dekk bi di Touba ana sa yar ana say teggin takal sareti mbam bi ndank tek ko ci kaw tele bi ndank dem liggey bu de da ngay liggey bo amé la ci joggé nga delako ci kër ga mu barkel waye do ca yam ya nga ca course ba wut ay bidon def ci ay xeer diko kalang kalangi def ci mbam mi lo xam dutu and ak sagom yoyu xet yoyu nga xamne serigne bi nemeku nako ci dekk bi ba jël ci ay responsabilitéam waxtan ci ak maire bu dekk bi ak ñi yor baatu dekk bi lolu kat dama ne ndaw ñu war nañu gor gorlu fexé ba serigne bi limi diklé ñu ne ci limi tara kenn ñu ci gis 33 78 la yow mi bëgg bok ci émission bi 78 la 119 69 82 78 119 69 82 xam nga Touba day dekk bo xamne day dekk diine fi ne gone yu bare bare bare des li na wara xamal Touba gone yu bare dañ leen wara xamal Touba dañ leen ko waxut nak dañ leen wara wax ni ni nu ko jappe ab dekk ba ku nek nan da wara am nangam da wara am nangam des wara def nangam civil fi rek le mor dañ leen wara wax ne keur borom keur koy rek le amul kenn ci yeen ku dekk ci keur di woy police wala gendarmerie moy ñew di régler sa biir kër nan waxati deug nak di woy police problème bay am kay ba nga cey dem police dootul don nak lu jaadu dootul don nak lu jaadu yow borom kër ci kon borom kër moy régler kërëm ay wa 78 79 jël bokku mi bismillah assalamu alaykum mbokk mi salam alaykum xamna ne deggantima mom na jaarat 78 119 109 82 serigne khadim dana ñewale xolale ma lan motax deggantima mom 78 119 69 82 wala bu fekke damaay woy mu degluma ci telephoneam 78 119 69 82 78 119 69 82 ku ci wote rek man na deggante yow dama ne gone yi dañ leen wara xamal dekk bi ni nu ko jappé ab dekk ba tax ku ci nek nan dekk da wara am nangam ak nangam da wara xamné baxuk serigne bi la waye Touba genn keur la problème bi fofu la né
Touba dama ne genn keur la te borom daara la ko def yow mi bëgg nak di dundé nenen ba ngay def lenen lu kenn dul ban wax dara da ngay sen nak menen fex mais Touba ngum keur la 78 atiam gok salam alaykum mbok ma ngi lay nuyu da siaré ma ngi sant barké trouy nak la fay woté naka bokki Touba daru xofor ah Touba daru khudous ñong lay siaré sara Touba daru khudous jere jeuf trouy nak la agne badra waaw waaw ñi lay dégg baax la siaré jere jeuf señ aline Deugla wallahi wallahi jere jeuf billahi wallahi wax nga deug ñu jaajeufal ko baaxu baax mu señal ndal diñu woy fi ci Darul Khudous ñu koy sante baax diko gëreem diko ñaanal fa ñu ko dulote lepp andako wër ci bakki Serigne Touba nonu mako wax rek non la wara amé ndaw ñu nañu respecté seen kilifé yi respecté seen wajuri dello Serigne bi ciirem ta xamné Serigne bi ak bëggam moy ñepp am yermandé xam nga yermandé da baax ci nit wayé lima do wax légui rek ci buñ la yërul do xam lo wara def do xam lo wara wax té fi ndaw di tollu di am doolé day dem ba yaakar né jamono mo ci wara man day dem ba yaakar né jamono mo ci wara upp doolé day dem ba yaakar né jamono mom kessé la or ka dootu xalaat sax nak adna bi nu nek ne dafa am numu organiser wo lol nak la koy xamal ndaw moy dañ koy yar la koy xamal ndaw moy dañ koy yé la koy xamal ndaw moy dañ koy jangal dama ne adna sax dañ ko organiser ba tek ko ci fo xamne ñun ñepp ci bokku même waccu way kenn ku ci nek am ci no xamne non ngay jëfëndiko ba tan kenn ku nek war ci mëna jëriñu baax baax acci ñu jaaral ci 78 119 109 82 ñu di sa andat ak bokki yi nga xamne ñoy bayyi xel sen rajo bi nga xamne moy

0: ay ci mi ngok bok yi xamna dañuy mujjé sax su wëlbeuti yoon wi nga xamne fi ngeen doon jaar ngeen balma yow mi nga xamne yaangi top jotaay bi dañuy wëlbeuti ki yoon nga xamne fi leen doon jaar bu ko defé ñu jaar ci 77 610 nañ jaar ci 77 nañ ma bal nañ jaar ci 77 670 51 77 670 51 ku bëgg interprétation da ngay jaar ci 77 670 51 fofu lañu jaar ngir mëna and ak ñun ci li nga xamné moy jotaay bi acca mi ngok ngeen bal ma 77 670 51 fofu lañu jaar légui amna mbokk mu yegg lu ñu dox dajé ak mom nako bismillah assalamu alaykum salam amna mbokk muy dugg ci ñu and ak mom ci bismillah mbokk mi alaykum salam wa rahmatullah
1: alaykum salam
0: wa ko bax na nga def
1: ma ci ni nga fal waxtan ni de
0: ma ya nga am jamm ak xewal
1: wa ñi nga am jamm ak xewal baaxa baax kay
0: alhamdulillah foy wote sun qadim xamna ne du ñak den na am tuuti ndax mi xamne mi ngi yegg ñu and ak ci 77 waaw mi nga kon bismillah yaram salam alaykum assalam alaykum ko bax turu nak la fay wote wax nga deg allo ma lay deg naga yite yi xamna degantou mak mom ñu xol lenen ci
2: 119 ahmad bamba defal mustafa la khawsiyatan ya bi khairul
0: salam alaykum mbokk mom gennat nañu set kenen ci 77 670 51 77 670 51 na ngeen ma jégal technicien yi xol rek la motax mënuma digënt ak mom waye man nañu jaar 77 670 51 77 670 51 ku jaar fofu rek da nga mëna indi sa contribution ci jotaay bi nga xamne tay ji mom lañu amal édition spéciale ci ndigalul serigne touba cheikh mohamoudou muntaka ndaw kat buñ ko yeurut du mëna jëfé ndigal ndaw buñ ko yeurut du mëna jariñu du mëna jariñé kon ndaw buñ ko yeurut du mëna sax bokku ci sétu ñi koy baxal kon ndaw ñi nañ leen jangali ayo 77 670 51 amna bokku yeglu salam alaykum
3: wa alaykum salam serigne mali bëgg dé
0: ah ku wax na nga def
3: ah sante yalla baaxa baax
0: turu wi naka la fa wé
3: man mang tour Aladji Fallou ci law
0: Aladji Fallou fay woté
3: ba nga woté dëkk bu reuy
0: dëkk bu reuy
3: waaw ma dëkk bu reuy lay woté
0: ñi ngi leen di siaré bu baax
3: waaw ma xamé ñi ngi fa waxtaan bu baaxa baax nak allo
0: allo ma ngi dégg
3: xare di mom li leen ci wax dëgg la
0: ndaysan
3: dañay gori ma mbam yi mandal manam di len door ay yara ka di len ki lolu jaadu ak itam sare di ñoko gori ndaw yi mam ñu top de nga am dekk bi ci course man gis na ben sare yoon daru ñu teural ko manam de nga am muy daw lo xamni xel yo xamé waxuma dara way bu fakkat lool rek manam bu daanu mag li xal bu rombe ñaku fas
0: billahi wallahi
3: wax nga deug amul lolu jaadu wallahi ko ko gis mu ngi def rek gënal waat ne manam momul fas kenen ko mo way mo momugo momuko baye momuko
0: manam
3: li señ bi diglé dañ ci jaar ku ci muñ té jaar manam ci bobu nga sét no def dëkk manam du dëkk manam de président du dëkk du dëkk kenn dëkk señ Touba la
0: wallahi wallahi wax nga dëgg
3: nek lo xamna manam señ ciri Mokhtar ma xam señ Moustapha Mbacké teural nako suma nga jaar nga jaar ci ku ci muñ té jaar manam nga genn dëkk bi dem ci dëkk baye sét no man nek nga def ko
0: wallahi wallahi
3: ben li agrément de dongu la agrément de kep la
0: kessé wax nga dëgg dé
3: agrément de kep la ñi ngi defal waxtaan bu baaxa baax nak dédel ñaar manam
0: jéré jëf bég nañ ci yow ma sha Allah yalla yalla fayal lu ko wiw ñu koy siaré baaxa baax ci loolu mu wax xalé yi dañ leena ñu ci bare bare dañ leena yarut ñak biñ leen ñaka yar nak mo waral li yépp di am kon nak bokk yi nañ andat ak bokk talib yi nga xamné ñoo ñi baye xel ci biir rew mi ci bitim rew ci 77 670 5151 ngir mëna and ak ñun ci jotaay bi ñu amal ci xalé yi ñak biñ leen ñaka yar ba nak bëgg leen ligéy lo jox leen ay sarret ñuy daqé ak di daw ak di def nak su nono ci dëkk bi loolu luñu wara waxtané la kenn ku nekk bar ko baye xel bu baaxa baax ñun ñëpp ñu am ci responsabilité buñ démé ba sëriñ bi daf ci ab soñé ba serigne bassirou mom serigne abdou khadir genn joxe ci ndigal nun ñepp waru ñu bay war xel bu baaxa baaxa baax liñu wara def ak niñu wara mel ndax li kat mbokk yi da melne ñun ñoy bëgg mom dal doyna war kenn mënta wax lepp dal xamna ne waye nak yalla baxna ba légui man gëna jaar ci 77 670 51 51 77 670 51 51 ku fi jaar rek inshallah dañ digënt ak yow ngir nga indi sa contribution ci dëkk bi ak melokan wi nga xamne yenn ci xalé yi amé nañ ko fi ba tax sëriñ bi genn di wax ak soñé ak bëgg ñu taxaw ci ba kenn ku nekk man ci jarriño baax baax sëriñ bi da bari yermandé sëriñ bi da bari yermandé té xamné né ndaw buñ ko défaré mu jarign society bi

0: yet tek ci kaw xati ba sat lox jeex nga door dil dadi fiq labja doyu la nga fete gimin ngay nacc di four ngay bamax ak door sarse ko bam 10 ngay dawale num la nexe di dakk ci dekk bi auto jambour bo dal ci kawam bal ma kep muno jinn ben lumière auto leg leg ngene mbagnik ci ko auto jambour yak lepp dal di wacc nak xew jitu ko nak ci baat bi ñu wax jéggulu jéggulu sëriñ bi nan watandi ko yenn yi aqbahul ndaw dañ koy defar yar ko ay ca legi sax ñu ag fi ñu wara yëkëté jotaay bi man gëna jaar ak ñun ba legi ci 77 651 670 51 51 77 670 670 51 51 amna mbokku ñew ñu and ak mom salam alaykum
1: alaykum salam
0: ko bax na nga def yaang ci jam ay wa turu nak la fay wote waaw ndeysan yaangi deglu mission bi wax nga deug naka yité yi
1: Allah
0: ndeysan

0: مايل جيجل سيغفل الخانيل
1: bayo ala ay ci mi nga kon jangene def mbok yi ñu andat ak yeen ci numéro téléphone 78 119 109 82 ngir rek lan ci ay réglage la moko waral ngeen balma nak ci digënté ñaar numéro yi way yow mi bëgg woti wat jaaral ci 78 119 109 82 ko ci wat rek inshallah dañ mëna digënté yow ndax lepp nak ci walu technique bi la wayé ñu ngi jéggul baaxa baax nak mbokk mi nga xamné mo doon woté légui kaddu yu am solo loon joxé xeyna wayé nak technique légui légui mu démé non mëna jaara ci 33 900 wala bok 118 119 109 82 ku bëgga woté da ngay jaar ci 78 119 69 82 fofu lañu jëlé légui mbokk yi 78 119 69 82 xam nga Touba ni ma wax legui ne goné dañ leena xamul Touba dañ leena baye ak sen bop yow mi tak sa saret diko jox sa dom ngir mu wara gene dem liggey wala nga diko jox domi jambour nan ko kay xeyel ma so wacce ma neexal la dang ko wara wax ne fi ngay dawale du ab deuk keur la keur la de ci ay kayitam dama ne keur la ben titre fossé lam señ muntaxa ko yor lolou da wara leer goné da wara leer goné sank dama la wax ni ndax yow mi nek ci sa bir keur sa xalé yi joté wala la ngay sekk ak sa wa keur ndax day lay jaral dem police di len woy da ngay taxaw ci sa bir keur gi régler ko kon ki nan civil du régler morom civil budé ci ab deuk mën na né waye budé ci keur la mom borom keur warna mana régler keuram dama ne budé ci ab deuk man na né nga nan civil du yar morom civil ko xamné fi ngeen deuk yéna fa yam même ak lolou luma taxamé la dé dama ne lolou luma taxamé la bay fall yi ñu jox deuk bi lolou luma taxamé la nit ku nekk sa nga xol sa tawu keur wala sa jëwriñu keur nga ne ko keur gaay gi non lu fi mata def ko lu fi mata tere tere ko mune ci lang ko digal di samonté ak mom ba kenn du fa def ci kër gu luñu taré Touba kër la dé ci ay kayitam genn kër la ben titre fossé la am kon yow mi fëgg sa dañ nan dañ nonu tak dañ wara bayé ak civil yaram da nga djoum bo bëggé dem fa civil lu yaramam da ngay dem ci ab dëkk nga dëkk fa bo dëkk ci bir këru jambour ñu dagal la fa wurmbal nga né fa bo fa bëggé indi yenn sañ sañ yoon mëna dal ci sa kawte yaay togn këru jambour nga né lool nak ñu bari da leena rër ñu bari mag gaayu kër gi ak yaatuwaayu kër gi ak buru bi ci bir kër gi mo leen japp ban defé neub dëkk la ca fekk yow ci kër nga yewo waaw dañ lay dagal rek ben ki bo xamné wurmbal la ñu jox la ben kayit bo xamné day wone ne ya occuper place bobu rek ya fa nek waye waxtu wo fa defé nak lu mengu wut ak dëkk bi nga xamné dëkk bi amna borom nga dal di xam fi saasé ne dëkk bi amna borom kon yar leen njabot gi bu ngeen bañé ëlëk ñu indi leen ay jafé jafé yar leen njabot gi defar leen mbokk yi kun yar da neex andal kun yar da neex bëgg as gor dañ koy yar ay ci 78 le 119 109 82 xamna sax da melné ak sen acceptement fiñu wara jëlé fiñu wara yëkëté jotaay bi ci 78 119 69 82 ma ngi siaré Bassirou Amar gis na ko légui mu yëglu ci sama téléphone nong koy ni diko ndokel diko siara di ñaan sa borom guddal fanam tamay ko wër mom cheikh basirou amar waye di siari tam bokki nga xamne ñom lañ bokk nek ci kër gi serigne khadim gey di sunu technicien nong koy siara bax diko ñaan fon guddu tam and ak wër di siare bu baaxa bax ak ki nga xamne moy serigne khadim fall momit khadim touba khadim dakar ñum dal ñi ngi leen di siara baaxa bax waye serigne ak ki nga xamne modi serigne ibrahima ñom ñep ñi ngi leen di siaré baaxa baax ak sidi makhtar ta nekkal ñu fa la ca xelkom non ko siaré momit non nañ ko tax neggandiku waye xeyna jafé jafé réso tax mënu ñoo déggante ak mom non koy siaré bu baaxa baax waye di siaré itam serigne mbayten momit nga xamne mi ngi yengo ci kër gi diko bax momit xam ngeen ni ñi ngi waccayu magalu keur serigne madiba sil la keur serigne madiba nak moy serignam nang koy nuyu diko siaré baxa bax

0: بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل يعص بلا انتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا آمين وهب لناظمها رضاك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي برم توبة
1: abdul fatah nga def ma ngi lay denk te dila fatih nga xam sa bokk xam yaay kan xam fi nga bokk ci walu askan waye fi nga bokk ci walu pass pass di baye xel ne sey wayjur abdul fatah nga def ma ngi lay denk te dila fatih nga xam sa bokk xam yaay kan xam fi nga bokk ci walu askan waye fi nga bokk ci walu pass pass di baye xel ne sey wayjur gor gor nañ luñ man ba duñ la xass ngir ñoom waccio nañu ak yewit ndax dañ lay jur ci farata ci yalla ak sunnah muhammad yar la yarub diine jangal la sa diine jangal la alquran dugal la ecole ba nga wessu bak bak figaks te dirub li ngay nek goné ba li ngay don mak mëso gis ñom lo wërta roj do gis ñom ñi duko def ma ñu duko wax rek lo mëna roj nak moy nango liggéey sam seen diiné sam seen taariba lolu nga magalé nak fexé ba téy ko bëggum la rëcc ci dara wañu ko waye fexé mom yokk and xatu jamono nak ak ubbiku gi nga xamné jamono ubbiku lako ba doon melni penc war nga ci gëna bayyi xel di neew ay waxtando di neew ñoy jaxason tay maslak ñepp xam nga marisna maslak ñepp ci do jaxason ñepp do wax ñepp do xañ sakanam kenn ñepp dañ leen may jam waye sa biir ko wax ñu ba ni ewene yone xam li ci yow fa nga jëmit bu kenn xam ba nga man fa ak waye li ngi jital ci sa bop moy wagar sa pass pass ci Serigne Touba ba do xalaat ku wax jëm ci taw man jëm ak jëpp ci Serigne Birek tax baña xol ci ñom dara ci Serigne Birek tax Serigne Touba mom ni nak bo ci bëgge noklu moy da ngay xol ñi nga jotta xam wala nga deg seen bir ci ñim yar ak ñim jabote ni ñu mel ci diine ni ñu sammo ni ñu mëna jaamo yalla waye bañ tek Serigne Touba bis bu ne Serigne Touba den gëna jaaxal bis bu ne ñi gëna yému ci serigne bi bis bu ne ñi gëna gis ci serigne bi ñu gis do ba neñ fi jige te lool moy dox batay lool ak war na la won ne Serigne Touba du ko ñu xam nako Serigne Bakki bu se borom xam mom bu mag ba di talib mem ba di mbokam ba waxe won da la wax ne mom mi nga xam ne suñu borom ni ko bind rek mo xam lim doon mo xam kim doon ñom Serigne Bakki wax lool ak sekere waye serigne bi du ko ñu xam waye lo ca jota xam lu neew neew rawa ko seen borom waye serigne bi du ko ñu topalo ku ñu roy la ta roy ko sax yombut waye lo ca roy du tuti tuti gagne ko seen borom waye nak bayil xel xatu jamono ak ubbi ku jamono ba bu la jamono yu balel dara jamono bu xeye day taxaw tem ne ma ngi dem ko am lo may jox ñewal ma ngi dem dama la ko yobale yow fassal yene bu xeye bala jeexal nga yobante ko lu bari ci ay salatu al nabi yobante ko lu bari ci al qur'an yobante ko lu bari ci xeyr seigne touba te fass yene wax ay neen nak wala lu amul ndari lu lako yobale bul sank sa jamono mukk bul sank sa waxtu mukk bul sank sa temps mukk seconde bu ne rek fexal ba rokkos ko ci aw yiw bobu jamono ay dem yobale ndax becc gi bu xeye da lay nek dila deglu lang ak yow bu jand so mom dem na boko joxe mu dem boko joxe mu dem guddi gi non fassal yene bu ci ne ci ñom ñaar bu dem yobale la yiw bari te bu mu yobale waxi neen wala jëfi neen waxuma la nak def loy rëcc waxuma la def lo xamne bakkar li ñuy wax internet nak bokku na ci di gëna mëna sanku dund del baye xel rokk bo xamne bo fa duggé déggé fa lu mu yok sa passo Serigne Touba bo fa dugg jalla bu ko masla bu ci kaf lepp lo xamne day yok sa passo Serigne Touba di doli sa passo ci bëgg diiné ak nango jaamu yalla loolu lo ci mëna xol xol ko ta bu mu yaq sa njang wala say wër wala yi nga wara def moytu andalo yu bon moytu waxtu do yu bon ta loolu tambalé ko ci internet sakanal sa bop ci internet wut waxtu wo ko jox ta waxtu wa ngoy jox na fek nga def li nga wara def lepp ta boko koy jox na nga dugg fa am jariñ fa ngay doli ko ci yalla ak ci yenente bi ak ci serigne mo mat di resi dekané bi xamna loolu dana xawa dugg ci vie privée waye fañal na la ko moy waxtu xey ngeen waxtu jitu fajar na nga sangu ta sango nok mu noy baña do nok mu set na nga dent firisu waye na nga socc dent firisu dute socc socc sunna da socc bant na nga def fonko ko lool boko monon sax fo lekete rek bo noppé socc waye lu neew neew dal bo xey na nga téla socc boy tuddi na nga socc lolu jëtu tek dent firisu dara na nga di wax sa kawari ta bañ ko bayyi bu muy sax ta muy set na ngay lewi sey wey bañ ko bayyi bu muy sax te na ngay fexé ba di bari loy yorom japp nga xane fu muy yere togn na rek japp ta ko japp te saxal ci saw lam ni rek sama mbax wala muhammad moy liggey ak bo liggey lam ni di julli ci yonent te julli jende bu tuddi yalla nga ñu allah sallallahu ala muhammad bo nek nak fexé ba boy lek nga nek ba xif te bo yegene yaangi reg rek doyna bu reg bu mbop nga bayyi te moy saytu lek lu wexat ak lu tang jeer ak lu seddu guuy del lek lu digg doom tay baña lek lu ñur ak lu deugar te bari loy lek fulwe ak lu jum waye nga fonk nak lay doom di nandon lay doom boko mënut semaine bu ne nga diga def 15 jours yu ne boko mënut wër mu ne waye ëpp na ñaka def tay ngay jël garabu saan ñett wër yu ne nga jël ko di ray ay saan nga diko def bo ci lañi docteur dañu dox garab yu baax yu ray ay saan yoy mom suñu birum birwi rek waye nak ndekki mom suma señon boko mané ngay wut lempir bol ko olif diw ko olif wut sumburu diko ci laal ñom ñaar dikoy boole diko lek bol ko sa ataay ju wayam dima la ko sante won ak ataay ji mom da ñu nomu tang jir raas ataay ji ñent yon tour do roba nana ñu bari def ci sotti ci ndox mu tang ukku lu ba jurom min jëm jurom ñaari min suuka dal tambal na boole ak sumburu ak sa olif ak salam di ndekke lolu baxna ndekki li nga xamne nak mom ndego la ndekki ak ndego da bu ndekki ataya ka fe joy way ndego nak lu ñuy lek ndego li nak li ci gënon moy nga fex bay am kay wala xati wala ay picc wala yuma non da fex ba di ci lek bu baax ci suba ci wala be tek sa papaya wala sey furwe dal dem nak liggey mu becc ge nak lo am rek baax lo am rek man nga ci amus ndax añ mom du fa xam nga suba mom yaram bepp dafa wo dafa wara dok boko yegge boko yegu guddi gep da wono guddi gi day farata nga lek lu wayef am jariñ ta dox do teut te nga fex bay tele teut tay tu waxta ndo yo xamne dañ lay duggal ci yo xamne do meuna nelaw da fa xabay nelaw moytu stress te yewu jël te jog di jaamu yalla ci jël gi ndax sun borom day jégué jaam ni di len deglu di fa seeni soxla di fa seeni aaju di len jéggal motax faxal bay téle jog ci jël gi lum neew ne waxtu bala ñu not na du muccu nafile fi lo man jéggulu fi lo man lum neew neew astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa tub ilayhi jurum ñaar fukki yoon xassene ak astaghfirullah jurum ñaar yoon jangal quran lo man ci jaamu yalla nga dugg ci jël gi bi ci dess nga gor gorlu ci liggey bu baax baax baax fu sa heure liggey jotté ko wéccé dara dama liggéey té samonté ak ña ngay séx liggéey séni heure yéñ mom dé leen ko jox bam jéx té joxé sen ak la nga ci jëlé nga di ci dimbalé sey waju di ci dimbalé jaam yalla té baña yaq té yalla rek tax li ngay def nga do def té yalla rek tax té nga gor gorlu bu baax ci asaka li ngay liggéey lo ci dajalé diko denc ban mi jotté gennel ko asaka té jox ko ñuko yeyo ab julit da wara joxé asaka ndax fu yalla tuddi julli juroom li ci ëpp té nga ci asaka ta qus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim waye tam talib murid nga jappal na addi dawar ci yow at mune lo liggey ba joxe sa asaka bam rew la nang ci gene addiye daf ko addiye seigne touba addiye jojje nak kuy liggeyel seigne touba ko ne rek man nako nek mo xam ñane ci jumaaja diko noddal diko jiteel diko bubal diko jangal alquran ja ñoo ñep koko ci jox te yene ci addiye rek seigne touba da na ci jot ku bok seigne bi ku ne tay goor goor lu ci bëgg seigne bi loko jox ci addiye te yene seigne bi kep seigne be nang lolu amu ci amu ben jafé jafé waye li am solo dal moy nga genn ko te seigne touba rek tax xamne amu de genn addiye ab jilit de genn asaka yoy yep nak jotu fi dimbele infaq dimbele te yalla tax ko gis mam jafé jafé la nga man nga dimbele ko te yalla rek tax ta sa loxom ndey yor bi bu ko defé loxom chamuñ bi du ko yek loko meuna na mo ci gën
2: bismillahir rahmanir rahim jalibatul maraqib khasida go xamne cheikh mohammed fadal mam serigne abdou samad mam serigne sohaybu moko liggey ci bahrul kamil di ci tag khasida jalibatul maraqib teñke ko batut al jalibatu di khassida gu neex mu tambale ko ci jama'at fada ila khayriha wa takhassasat bi khasa'isin laysat tura li siwaha muné ko yow khassida yi dajale nga ngeneel yi nek ci yenen khassida yépp ba nopi nak amaat sa ngeneel li bop yo xamné kenn fekkula ci loolu nak ñi xam khassida yépp xam nañ ne lu wër wër la منك إن المراخب والمكارم كلها مطوية فيها لمن يخشاها منك مبولم خمم تيفي كم نيكو سيغ بي تودي موي خمم تيفي موي لي نيود خمم تيفي منك خمم تيفي نيت دي سوخلا تاي اك الله اك خيري تيد غاي جيبو نيت دي سوخلا تاي اك الله ييب بو نين مبوله dafa mel na dañ koo taxañ ci xasida gi rek taqaliko xasida gi ba mënu ñoo taqalikoo ci képp ku bëgg xemam teef yooyu képp ku bëgg xemam teef yi ak tedd ngay jikko yi ñu ngi koy xamal na ci biir xasida gi ci lañ ko daxañ ku ko soxla rek boo taxoo xasida gi di nga ko am law waasabal aasi ala
3: takrahdaxada
2: taqiyan saalihan awwaaha nee na ki yàlla nattoo ba muy moy yàlla sax di moy ko tub yàlla bu takko qasida gi te diko selal dina mujju don ko ragal yalla waye dina mujju don ci ñi gëna bax waye dina mujju don ci ñi gëna ragal yalla te delu ci yalla bi tuubal suñu borom fuñu toll mune billahi law lazamtaha la wajadtaha tukhni anil khalawati man yakhshaha mune ginna ci yalla ne bo taqwa qasida gi yow mi may waxal bo taqwa qasida gi ta selal ko dim ci fek lepp lo beggon ci ay khalwa sa digante sa worom dagay duggi khalwa bo taqwa qasida gi dim ko ci fek yow mi dikal qasida gi dim ko fek ci qasida gi mu do ci seuk lolou nak mo qasida yepp ko bok waye neena da ci epp ak jalle nak mu tojje ko ne iyya ni'matun lidhakiri naw manhatun khutsiyatun busra liman yahwaha neena mom nak ak xewal la gu reey reey ni serign bi doone xewal cheikh sidial bawar ne ko serign bi mom xewal la yu yalla may mbinde fi waye neena khasside gi tamit kasalika xewal la gu yalla may tudukat yalla ak duruskat yi waye manha khutsiyala ab cadeau bu joge fi yalla cadeau bo xamne leppam yalla la moy khasside gi leppam sunu borom la busra liman yahwaha neena yemna mbegum ki sopp khasside gi ta takko koka lo xalat ci mbeg rek amna lu ko upp jere jeuf cheikh mohammed fadal mi nga xamne mo def khasside gu meex gi ci tag jalibatul maraxib yalla na sunu borom fay la ci yiw te nga daye ci ngeerum serigne touba
3: allahu akbar allahu akbar أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: ñu mëna agalé naar yu baax yi nga xamné seen wayjuro ak seen mag yu baax yi amon nañ ko di wacc ni bobu nak ci mbollem julit ñepp ñi nga xamné ñoo ngi ñuy sétan buñu mën di nekk ci adina
1: wa ahmadu bamba jafal lampidi yene gay fe touba
0: di fanni ko so talib cheikhul khadim ba di ci ñaanalale mbollem ak njabotam bis bobu nak wara nekk la 24 octobre

0: waxtane ko ngir djublo jangale lolou kon demane dara ep ko solo inshallah taala te ji nek ci jotaay bi fas nañ ci and ak sun ñaar jotaay bi nak xeyna waxtane dunduk seigne mbacke kanni man nañ la danaka man na fe baña xaj deug deug way
1: sa ahmad bamba defal
0: nan la nekk ab borom xam ba nopit ñew wax ci nan la nekk won ab jaamukatu yalla nekk wali salih ñaar yoyu

0: wax na ne mabba jaxuba bim wote jihad ak bobu te salum ta sakku suñu ci xet ko ma
1: serigne salih mbak yalla na fi yag ci wara ak cheikh mohammed al murtada man
2: akuna mimman aqul khayrika
0: wadi bobu senegal serigne sepanki won waye yalla dogal na ma ba jax bam de ba wara tan ba diso ci ay mak dañu kat
3: asmadine 102.9 duba 28 jano ak keur serigne murtada mbakem serigne fadilou mbake
0: manam mehna fayam suñu ko soobe rek nekkon ku jambar wax nañ ne nim jambaré won ci xam xam non la jambaré won ci xex wax nañ ne boko mustane gis

0: bari na lum dan ko yoni ci ay jotay diine manam ci al munasabat ad diniya mu dan fa teewal sin bi
1: wa fi sunabi wa taqabbal amali
2: waliya dak salam ba bakasir.

dal di jox serigne mustapha mbacke mom nga xamne dañuy ñëwal ci ndax xam xam liñ ko dooyé moy mëna jamm yalla ci ñun kon fofu liñ ci

0: mu dafa ay beuy yo xamne bo leer xass deug yep di nga xam deug deug waccu way bi suñu bakane amon ak maqam yi nga xam baqon nako
1: wa anta hasbiya fala
2: bakaya di sukar bu mosni ajo no dolen
0: ci al tasawuf ñu ko waxe xeyna ñi lire di jall li japp ne ko xamne lu mu wax suñu borom

0: lol nak mom la señ bi wax ci masal ko ci nan
1: maulaya antazul hada ya nabihu
2: wa ana ya
3: rabba
2: ya nusukhat
1: alladhi turi muhibbi dawda wa anta asbi
0: fala way amul ma ngone may yar bi ni dalañ jang alquran dalañ mokal dalañ bari xam lol mais neng ka dañ jëfëniko nak may wax ci bi duma ci abiya
1: an kulli zinabin wa zufrin kull
2: hayy ya nusukhat ndokhum jam
0: ñu taw pour galangor mi taw pour galangor ko nak xam nga señ bi stratège deg maam gu jamaru ak ñom ay nan
1: wa sarramay
2: yalla baka ya ragal ragi xol ya nu tere
1: wa sarramay yalfuz fil uqud
0: mu jaar ci wowe yon ndax balang wo xamne xam xam lu am solo la mo nga dem société bo xamne

0: ginaaw bi nga xam ne dem na jox sëriñ bi boppam mu àndaat ak soxna si dellu si waat. Kon loolu lenn na.
1: Bayu Cheikh Mounta Kamba di
2: kakala Mbacke jërëjëf Serigne Amndi Mbacke fàttali woon naa ni kenn la ci njabootu.

0: kon dama jox sun fallu ba defé mo soffi nga baye rek inshallah do na ñew waxan na ni xam ngeen ni mbolem jabo ta Allah
1: wadri salatu khudur ay sa mustabashiru kuru yara gad
0: njabotam yep ñew nañ tew ñi ngi ñaan suñu borom mu defal len tawfiq te defal nako